0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex naño jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am ay jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baakha baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngay na bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safara wu amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajuwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm ya.

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene dal fi waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wal jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf ay maam ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dara bi ñu dalal yaay maam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëte yaay maam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf yaay maam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat la boo xam ne du wolof waa liñ daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo doon olof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti comme mën nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo doon maanaam loo xam da nga ko jëlee loola topp ba mu egsi ci sëti danañ wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imaam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang kon mu nekk feebar boo xam ne

0: ben FM temer ak juroom ben yu tombalul dara.
1: Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawlana Muhammad mun wala. Comme niñ ko defé won sank rek ñu ñep ak mbolam ñi top jotay bi tam bi nak biñu wara waxtane tay moy niñ ko tudde sank rek la philosophie éducative bu Cheikh Ahmed Bamba jëm ci indi ay xalaat ak jëm ci indi ben ay nan lañu fexé ba comprendre comme ko Serigne Touba nak mom day saxiyé bu am solo lol buñu war di jangat danañ fexé ba waxtani xeyna ñu jël ben gisinu kilifa go xamni japp nañ ni xamna señ bi wala bok xamna ci lu bari mu Cheikh Mahamoudou bin Muntaqa lay bu ko fe waxtani ñu fëndil ko ci ay afkaram motax duñ sori buñ bëggé définir al falsafa buñ nekkat di deppat nañ ko dan tarif waye dañuy indi rek tarif bu ko Seigne Mountaha tarif moy buñ waxé la philosophie moy conscience bo xamni nit ki da koy am waxt bi muy xalaat am conscience naam nit yaay xalaat waye li ngay xalaat yang koy yek xam ñu bare bare dañuy joxe xalaat waye xalaat ndax am nañ ci ndax am nañ conscience li ngay xalaat ndax ñu koy yek la philosophie moy li ngay xalaat gi di koy yek ba pare mbir yu bare bare nga man ko dapt rek waxuñ dapt ki waye nak dapt xam nga man ko xam mbir yu bare bare bare nga dapt ko nga xam ko xam gi ci war lool moy dapt kon philosophie moy nit ki ndax dañ la definition philosophie bo gis kiko definir da fay jangalale jangono jimu dund moy suñu ko fete biñu nek ñu bari ñi xalat way xalat amul ci yeg yeg yeguñ ni ñi ngi xalat motax señu da waxon nañu la philosophie deug moy nit ki am yeg yeg jangono jimi xalat moy am ci waay ba pare lim nek mu man ko dapp kaseerin min al umur li nga nek ci na woon xol mourid gi ñaga ñoo dañu di judd rek nek ay mourid way fi ne xamuñ sax lu leen def ay mourid xamuñ kon dapt kafir min al umur da jé jam solo lan mo ngi fi indi ci lan lay xey ci lan lay gont lool moy la philosophie amna sax benen ci téré bu ñu tudde Fajr Ramziya don nako tarifat ci ben talib bu mu don waxal ku ñaan Serigne Dieng ñuko del atel sa bop atelal sa bop ta boy atté na nga atté ci ak yépp li ngay def nang ko yépp te nang ko xam lool moy la philosophie ci dimension bi ñuy waxe buñu takali ñu takali ba mu def nak ba bi ñu tudde tarbiya tarbiya bi ñu di concept mouridisme bi ñu am rek lan moy tarbiya yar moy do yar way dañu judd ci fitra fitra moy dara yak ba manam kenn ku ne da nga judd ci safha bayda lan moy safha bayda moy pas bu vierge xam amul ben tache lay nak société bi ngay dund parfois lay nek dalay gakkal mi melni gantax gi dund rek parfois man na deung man na def nangam lay kikoy topoto nak topoto gi rek moy yar ba du jadd ba du am ben rekk lolou moy tarbiya moy do adama nan lañ koy samme bi wi dooru juddu ba ni mi magge ba du jar ci ak dëng ci comme ni top garab rek leleg bu soxla yenn vitaminat nga defal koko bu soxla bant boko gal bu du dëng nga defal koko lolou do mi adama buñ ko topoto ci nonu lolou moy yar xeyna dañ ci ñëwaat amna sax mom Seigne Touba fu koy leralé dan ni yar nit moy top toko ci tel ko dudd lo add top to do yarama ci tel ko dudd lo add moy dudé wala sox mom dum ko waxé ak zuhdul mubakkir am nit ki tel dudd add dudd add moy waxuñ comme niko ñu bari bari jappé moy do ci soxla dara nangam ak nam lu ci ñëwaat wayé ndax add la buñu waxé add moy bëgg maam nit ñi mad biñu nekk madde biñu nek matérialisme biñu nek nga téel ci genn xélam ba luñ ci mëna amat duko yek kon buñ boole ñaari baat yi buñ ko téxalé benn bu né loolu ci ték waye buñ ko dajalé nak buñ ko dajalé rek moy gis gis suñ jowa bari na wal da nañ ci ñew waye gis gisam théoriser gim théoriser ndax suñ jowa ay xalaatam lu ci bare bare ndik mu koy jëm da koy xalaat daxili ba paré appliquer ko door ko def tanzir mu doon xol même madina fadel bi ñi wax sax ñu bëd di wax flagelé yu bare bare dañ ko bind ni rek ba suñ jowa mom da ko xalaat xalaatu biir jëmmal ko ba paré door ko bindat bindu biti moy matal fosen yi gis wala matal ci fay wala ci ko nuru kon war nañu taxawat xam kan moy suñ jowa biñ fi nekkat lan moy doy ma war antofelek nangam dedet suñu ndaw bañ ko laye kan moy suñ jowa dañi ab lettre la buñu yonne suñ jowa suñ ndaw dañi suñ jowa ab lettre la buñu yonne risala min indillahi subhanahu wa ta'ala lettre la buñu yonne lettre fan lañ ko jëmele jëmulen ko ci kawasamaan jëmulen ko fenn aalamul ardi gi moko taxaju ko suñ jowa ñu ñoko taxaju am ñoo xamne dañ lan seen bi kenn mënu ko xam na am possible la waye dedet ni nga melni ndab rek ndab buñ ko andilé soxlu nga lé nga utiliser nga lek ndab lepp di soxlu ko di dedet yow liñ ci soxla ngay jël rek kenn ku ne am nga do soxla ci seen bi nga jël ko kenn ku ne am na lo soxla ci mom am na ko am dafa am janib bi la soxla ci mom am ko am janib bi la soxla ci mom nga def jël ko waye du sax yo wax na dama jarño leppam dedet bok lolu aduna fi ñu xam rek ndab luñu la tégal rek bu la né bo jarño lepp bo muytul yow bu fa ndab lu joggé yow yow dang fay joggé and ak mom way do do fa déssat do fa déssat kon ab lettre la bu ñu yonne mu ñëw ni doyu adam yi señ bi do wax ci am solo lettre la bu ñu yonne waye lan mo tax mu yonne ñuko ngir def ben alerte ci lan ci yu bare bare bare bare mbir yu bare bare yu ñew kon man dama naan suñ tuwa deug deug ñun ñoko soxla waye du sax xeyra ñam jabalon del tut nañ ci ndax lu ko waral fini tan wi suñ tuwa yeb bo len dajal won jabal suñ tuwa mutuñ 200,000 personnes mutuñ ko man fi bo dajal won bay fal yeb jabal suñ tuwa mutuñ mouride ñu ñop mouride ñok mouride kon jëmul ji xamna ñun ay mbooloy mbolo lañ ay mbolo ay mbolo lañ kon day melni señ ci wa duñ ko fi indi ngir ni jawono amna lu wara xew lo xamni mo ci wara dimbali nit ñi señu taxaw ñu ci tuddu ci téré bi ñu tuddé saxtetu cheikh na ahmadul khadim bi ci dekk moy ndëngëte gi fi nek ndëngëte neena jawono dañ dox jawono jo xamni buñu démé ci kanam tuuti amna ndëngëte gu wara xew go xamni bu ñewul ko meen suñ jow bu ñu gën ci dana jafé lool ndëngëti gi ak axé lañ ci moy inhiraf la jëmëdi ko inhiraf bu ñu waxé inhiraf nak moy lo xamni ciosan la baxoon na wa dañ ko yaq ciosan la baxoon na ndëngëti gi waj ñew mu ñu wat ak leneen lu amat solo moy li ñu tuddé ficcé ku gopp moy la liberté question de la liberté di ñu wax jëmëdi gi nga xamni euro wax fepp ko gis mu ngi naan dama libre sama maamoo sama bop am na ci réew yoo xam sax àgg nañ ci ñenn ñi dañuy futtee ko def yaramu leen di dox ci mbedd ngir jàppul ñëwu seen bopp jàppul ñëwu seen bopp kon ficceeku ko ëpp nee na bokkoon na ci li tax ñu yónnee suñ tuwaa mu nekk benn lettre bu ñu war a jëriñoo ak beneen point bu ci amar solo muy fëx gi nit ñu fëx jëm ci matérialisme nee na bu ñëwee ci kanam tuuti nit ñi danañ fëx jëm ci matérialisme goo xam ni kenn du ko mëna lijjanti moy fiñu tollu am nit ñi daanaka ndax doomu aadama ju mëna doon nag mënoo ñàkk tiit fëx doomu aadama ju ne am na lu la tiital am na ñoo xam ni yàlla moo leen tiital am ñoo xam ni adduna moo leen tiital foofu damay wax ni kon ñun murid yi fi ne ñett war nañoo tiital yàlla war nañoo tiital yonte sa war nañoo tiital waaye suñ ca war nañoo tiital ba tax warutu ñoo tal lenn lu loolu ndax kenn ku ne rek am na lu la tiital am na ko sa fi ab dépasse moo ko tiital daan mënatu tëdd mënatu ta nelaw ma dita mosa am kenn ku ne rek am na ci loo xamante ni jamono jii nii mooy jitti joo xam ni boo tëddee yaa ngi koy xalaat boo yewoo yaa ngi koy xalaat boo nelaw yaa ngi koy xalaat loolu doyoor mënu koo ñàkk waaye nag suñu ndax day wax ni dañ ag ci jamono jo xam do war buñ fexé fañ fex jëm moy ci maddiyat yi day nak faw am nit ku ñëwaat ko xam da leen ci wara génné wa ba delo wa leen fañu nekkon muy asli ak yeneen ak yeneen way mo def ci sukkandiku ci ñatt yoy rek kon lolu day tekte leni faw kon ñatt yi wax diko may gi jikko yu yaq mo koy waral kon faw ñu am ben philosophie éducative bo xamni mom moy ñëwaat redresser waat nit ñi tégaat den ci yoon lo ci lolu ñu waxtane kon fiñ ci wa day fiñ ci wa ab lettre la ab message la bo xam dañ ko yonne buñu wara jariño kenn ku ne sa kenn katan muy melni ndab luñ la tégal lo xamni kenn ku ne sa kenn xif kenn ku ne amna ko xamni vitamine bi soxla ci ndab li amna ko xamni ndab li mi bari bari amna ci ben ñam wo xamni mom lu ci wara mom la wara sukkandiku ci lek lu bari bari ndax mo bax ci mom ndax wir gi raw kon lolou moy sax ci suñu tuwa mu dess nak construction al mujtama al insani lan motax ñu utiliser al mujtama al insani société moy lan société day compose ci ay affaire ay individu ay individu hein normalement xeyna tuwa bi dañ ko jëfëndiko wañi man lañ ko jëfëndiko ci façon bu am solo moy société mouridisme contrat social moñu bolé parce que ko waxé nonu parce que ko waxé nonu contrat moñu bolé contrat wañi maslaha moñu bolé moy lan moy fex jëm ci suñu borom moñu bolé ci waaw mouridi kenn ko la xamné Sénégal bokk ay ratal ay at waxuma mouridi ci biir réew yi biir réew yi kenn ko dama fa nekkon way kon amna luñu dajalé liñu dajalé bañu nek ben mujtama nak ben société légui lan moy la mo tax ñun insan dans ay société yu bari bari amna way jëmuri ji li tax ñu insister ci mujtama insani moy jëm nañ société bi ñu ci bari bari société yi mujtama alla insani ya lañu dund am nitoudiku nitoudiku liñ nan nek nit yomuna nga rasul ibn abdul musul na ko bu tanki jëm bu bobu jëme kaw rek tanki jëm suuf nit la han waye xawmu sax mo la jëfandiko won waye ay mandarga yu woor mokay woné am nité tim ay mandarga yu woor mokay woné al insani nité waye nek nit mom yomuna nek nit yomuna kon société bo xamanteni ni société buy dox ci humanisme bu normal ndax alla insani ya man na lalu bari bari société bo xam dana kenn amu jamm dañuy xex dañuy lekkal xol suñu jamm ji ñu dund manam kenn ku ne ci fitna ngay dund do ya dama yi dana ko duñ la pour nga réussir da ngay xex pour nga réussir manam kenn mu fi am jamm réussir jamm lu nekk da ngay xex ci dund gi diko xex ba kër nga ko jot lu mëna na ñak kenn ku ne sa ciir baron ko ko am do ci son yeen ciono yi ñu dal wa jamm ji mënu tu nekk faw nit ñi xex kenn ku ne nga xex sa ciir ba bu jot ci manam ak ñi nga xamni xeyna day melni doyu arama avancé da len di déranger lu lepp société bu ñaka nité xolal tali bi rek bo dé dem auto yi kenn ku ne da yakam ci kenn ku ne ci bopum do nga nek kenn ku ne mi ngi nan la may mama jall mais mom du xalat taxaw yow nga jall dédét ko seen ma ngi lay talal wax nan la may mama jall donc kenn ku ne dal yang sa bop go xam dara wor nako dul fex jëm ci ay madiyat kep foko waral léegi nag faw société boobu nag ñu génnaat ci ndax man dama bokk ci ñu jàpp ni lii tuddee mujtama insani wala sax madina fadila sëriñ ci waa da koo am dund ko ba pare mu mel ni ñu lay taalim dañ koo tàmbali di ñàkk di ko perte war caa demaat nag waaye nit ku loo xam dañ naan sax sëñ bi du ko bindoon bàyyi mu ñàkk déedéet suñ ci waa àgg na ci suñ ci waa lijjanti woon na jamonoom ba mu mat sëkk amuñu woon benn jafe-jafe wala boo xëy na du dund sax mu du jàkk jafe-jafe waaye li mu jublu wax mooy fi ne nii dañoo war a delluwaat ca lañ nekkoon nan lañuy fexe ba awaat jàmm ndax lan war a nit ñu jàpp ni société du matérialisme rek léegi xew ndax matériel aw mbubb la day soppeeku jubay ji tey gis nga am na jamono joo xam ni Sénégal ku leen woon jubay ji dañ soo ko laala di ko defaraat nga ni déedéet te fi ne nii am mbubb la waaye heykal bi moom jawhar moom mi ngi fi jawhar mi ngi fi kon yooyu mooy baat yi nga xamante ni ñoom ñooy composé thème bi nga xam ni ci dëgg-dëgg danañ ci xamee ni jëmmi suñ ci waa bi nga xam ne ab leetar la bu ñu sànni ngir ñu war koo jëriñoo leetar boobee nag tey suñ waxtaan wii liñ ci war a jukkee mooy philosophie éducative bi ci nekk ak ban impact la mën a def ci tabax mujtama bu ñu gërëm da am nak baat buma amal solo lol muy muy la waral muridisme si da bam ne rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bidarf faqat fofu dañ ci tell ñet yo xamne sax si da wamu tudde yagna way mari ben nabi leral nako xeyna ci yene tere muy ko gis ko ne muy tabax society xamal ni ñet yitel nako way ay askar mo rasul diko rabbi ashabaka bil himma ku yar kay faaw nga yar ci ay afkar yu leer ak li li ay asxaas moy ashabaka rabbi ashabaka bil himma han ak li li moy espace kon ci jaro soxla ñet soxla na ay xalaat soxla ay nit soxla ay bëreuf xey da kay xalaat yi mo ñu yittel mo ra lay jëk ci bëreuf yi ngir def ko rek murul kram jaar ci non rek bi jëk moy espace kene ko rekiss dañi bamuy yar nit ñi yor ay talib faaw mo am espace bu mu leen dajale ndax ke yor gam nekkon da ko muridisme dal mu momuko amna sañ sañ bo xam muñu ko fa am amna ñu bëgg dundé ki talib yo ni muñu ko fa dundé faaw mu dem ci espace bo xamni kenn fikku fa mu yaré leen nam leen bëgg yaré lo tax mu sañ ci nit di darussalam mo bu ñëk mo ben espace sañ ta lire de touba mu benen espace amna fa ñoo xamni ñi ñaan makk bari jorot señ bi da ko sañ waye man dama japp ni fofu waras la fi taxaw presse nga taxaw fan yere yaaka na ma ngi doon waxtaan mak sama mbokum gëssu kat ñan professeur señ mohammed bay yu ñu jotaay bi manam jëmmé daru salam señ bi ngui koy sañ ci dama ko bi ngui koy sañ ci da ko tuddul tour par rapport liñ xawon ci mami moy kadior ay bawol turiñ awol daru salam nugo tudul tur ko daru salam wala ni man kat wax dig yalam nit la ko am ni umu benn violence jam rek ko ma taxa juk fi ma dajale sama njawot jam mu fi andi ko fi fekk na mu fekk jam xexuma khuluuma sanja touba ni touba mum aljana la fi dund hein touba mum aljana la fi dund xexuma khuluuma kon bu demate mbacke bari jorof ñu tuddé ko mbacke bari jorof la waro ñew du lugu tur motax ba jappul do dekk waam señ bi di ci dafa jublo dekk bu don lool da koy utul tur lima yaakar kay moy li liñ netti moy jëmmi señ bi amna yenn bu ko wara dal moy tukki bi lool ku ne xam na ko mbirum bir la touba amna touba jëna la kon fi ñu ko fekk kon faaw mu genn dekk li faaw mu genn dekk bi am dem fois da la ko fekk ba sa ko ci dekk kon ma sa japp ndari won mbacke bari rek ngir xaar fa yenn nat bi wala benen digin moy touba dem na ba ci yagg xey rek jaxaso bi upp nexatu ko mu beug regle wat mbolol tax bam bay won ci mbacke musu and ak man cioro dem mbacke bari kon ak amna yenen lettre yo xamne day tekteleni sax nak ndax lam waxon man cioro bam dewe daliko bu fekke dem nga ba ndewal gi bo mane nek ak ñom touba ngeen nek fa kon lamo tax bu précisé touba kon dama japp ni li di ndjere li di mbacke bari mom señ bi bu fa nekkat da am nako fa bayyi way fasiru fa dekk te tukki bet say nek mi ngi ñaan hijar ruju'i ila qawmi sa'adatana way li ci upp buy tuddi ay bëreuf touba li ci buy fatlik wali daru salam neew na ñaar dekk yi mom da am tax ma sos leen mu jaam yalla kep wala touba gi mom dañu xam ni jaam yalla mu ñu jëndi kon moy amakini non la ci yere magni nak nga xam ni fini ni mouride yi fo ko gis sant na dekk señ ci wa amul mel mak mu gërem te sant ci dekk amul ay dekk lañ fekk lolo tax ma gis ci point bu am solo fo ñu señ jore fi am philosophie bu yéme lool moy touba dafa nek centre bo doon xol wet centre dafa am maam ci li tuddé gharbu sharq bi semal jëlu benn bu ci nek amna mag mum ni demal sañ ci côté bob xolal darul mot nga jëm côté bi nga demat fi tank bi hein nga dem ba da ngay jigi ci mbacke bari da nak nga demat taw bi da nga dem ba ñen nak bi xex sa genn nga demat fa li ndjarim boko doon xol da nga nan ay 100 km yo xamni dañu wër touba nga am touba moy jëmé maam tay centre bi jëmé centre bi boko woron tay fini équipation yu ñepp mouride ko seigne jo fagu leen lolou am am duuba kep espace du duuba kep mais da ngay jël daara mot ngirul yi ko bañ jaarim wala ci ginaaw jaarim ngirul yi ko bañ ñenn lagal wala ci ginaaw ñenn nga dewan ba mbacc bari espace bu bëpp ak jowatu fi nek luko waral kenn ko reene nak dool bëru sangam dool bëru sangam ana mo ñun legi kenn ko fi ñëwé dem ci ab all bu amutul courant kep mu ngutu jëfë jëfëna to suñu mami to yi ci bayam kep mam nga ne mam ñu lay sëddel te to li sax muñ ko jéxal te ñu ay sëddel ko mam ay sëddi ay sëddi yoon dañu bari fa nak dañu bari ñun dañu bari ma sha Allah to suñu mam kenn la won te ñu lañ fi bay kenn mënu ko jëriño bari na kon lolu moy amakin da ci bok faw ñu baye xel ku yar faw wut bërepp bo xamni nak bërepp bu laam lay doon bu set nak ma li tuddé environnement bo xam nak wala bi atar bu yé faw nek bërepp bu set la rek ma togn sax yeen mbokk yi nan dit bo bëgg yar sax jowor ke bu yéti dëkkum jambur ke mom borom faw mom nak borom nak da nga sant ngir yaré fa jowor ñu bëgg yé bu fekk da na leen no bëgg yaré faw nak nga jëd dëkk ma nak su leen nar nga jup nar nga lu bax ta wala bok am nga honnêteté intellectuelle hein adiga la bir keur jambour nak faw mom bo mu nda doxé na wa keur gey doxé nak ngukoy neub ci ngukoy neub waye bu fa biru keur nga bu fa yorat keur war jambour tu nek kon lolou moy bu ñëk bi ci def moy afkhas lu amam solo la suñu dara dafa wax ni jëmmi serigne touba l'islam gi dox la l'islam faw mo lu ko jëmmal comme yentou salatu ñu dembale won l'islam serigne touba l'islam gi dox la l'islam nak dafa am ay branches mo tax bu misal ko ci terem li de sajar ramziya ñu leral afkhas dañ ci joy risaru guuy go xamni l'islam ko risaru guuy go xamni guuy dafa am côté gauche am côté droite am benn branche bo xamni ci asli mi la soxi ko day melni lu boole walé gauche ak droite ñu wacc dañ nak mourid bo gis ci ñett ñi gënno ci ñett ñi mo mourid bo gis rek sa nature ci ñett ñi kenn nga ci ñett ñi wali di sharia ji ak haqiqa ji ak ki nga xamni da boole walé ñaar yi dox ak mom lool nak ma leral moy buñu ñe sharia ji jumluñ ci ni rek ki ñi sharia lay doxé haqiqa xamu ci dara dedet day lé day forum bo boko gisé mu ñew lool ngay gis haqiqa jet nekku ni sharia ji da xamu dara way lé day forum muni saf ya din do asqas ñet façon lañ benn façon suñu nakku bu mëna ko représenter mu sharia ji benen façon bi ci def moy haqiqa bi sharia yu fal mëna ko représenter benen bi ci def moy ki xam dafa dako boole walé nga xam danaka muy mom cierno dañu mourid bo gis nak kenn nga ci ñet ñi benn nga doxé mom cierno ba doxé suñu bakké ba doxé cheikh façon mourid suñu joy jëp kon mourid bu neñu ni tay lu amam solo moy nañuy baye jangate mourid ci genn wet nañuy baye jangate mourid ci genn wet am suñu ci wacc kenn mënu ko jangate ci genn wet mam xol do nga suñu bakki so rek nga ni moy mourid bi wala xol do nga tax nga ni moy mourid bi bo ba jafé jafé dem param señ bi da boole kon tabu gogu faaw ñu nang lool moy jamaali sax nak mam bir pour mu rafet gisu bir bi ñek ni ben couleur rek nekk fi ben couleur kep nek bo fi defone ben couleur bo fi yagge yeu su bari day son mais fi ne bo ne jak lu wert ba ci yagge su bari xawa tonu ngani gees gis lu wex ngani gees gis anam kon tanawu bobu jamal bobu boute bi da ci bax sun yere ñu sol sax du bis sen nga sol ben yere sol ben yere kon taadud lu am solo la kon lolu moy asqas sax ya ni am sin bi da ko am fofu nak dama nan seigne touba yurt yar bo xam day forcer goré dede kenn ko ne da la yar ci sa nature lo am solo rek kenn ko ne da ko yar ci natuream lan moy natuream moy fitlam ni nga juddo ni nga mel seigne bakki musa da lo xam ni lako yalla bindé seigne touba non lako ci lolo lako développer yar ko ci cheikh ibrahim da lako yalla bindé ci lolo seigne touba yar développer ko ci man ci lolo lako yalla bindé ci non lako seigne touba yar développer ko ci am kenn ko ne yakalu la su bop manam moy li ci bakki musa di wax rek ndap da ngay andi suñu ndab kenn ko ne ndab la ndab li ngay ci la lay duyal ku ko def kaas mu duyal ak kaas bu gën le kop mu duyal ak kop bu gën le biñu war mu duyal ak biñu war bu gën le pan mu duyal ak pan kenn du ko ne dal ndab li ngay ni rek dañ lay defal ba legui ni mo fi nek ñu baye xel mu ñu xey suñu li jur moy l'islam suñu bakki wax ni ko cheikh mohamed muntaha wax kon lolou moy asqash am seigne bi modifiewul kenn kenn ko ne da la yar ci sa nature ndax amnu kenn ko amnu ko yalla bindé boko yar motax goné yi bo len di yar da ngay len di yar ci ni len yalla bindé garab boko yar dang ko yar ci diko yalla bindé amna garab bo xamné buy mag hein da ngi jëm bis bo né néla jëm da ngay yak garab fofu ba war ci lam solo moy mourbisme violence amu ci manam kep kuy liguel suñ ci wa wala nga koy défendre bis bo touré bakkan rek xamal ni message digo lolou amam solo la mourbisme tour direct bokku ci suñ jaw xon nako néwon na dama bëgg am lima bëgg dama bëgg fexé ba am ko ta xat du dam fitna nek fitna bokku ci manam bi ali ayali bil abukay kon lu mëna xew mo def nako mëna lijeenti te fitna du am kon lolu moy point bu ñëkk bi ci léral nañ amakini léral asqas mu def nak afkari ay xalaat nak xalaat yimi jëmmal ci ñom xalaat yoy nak li ñu yittel tay ji moy xalaat yi aji ci walu jani tarba wi moy philosophie éducative mo ci ñor tay motax mu neen ko rabbi ashabaka bil himma wala turbihim bid dars faqat manam señ dama gi bu len yar ci jangum kesse moy mais nañuy dem en action nañuy jëf wara sa ray gi dañ ci ñew ci yenen furoon ak xiyam mouridiyé yi ñi am li tay jëf jël ak nangam waye bu len yar ci jangum kesse tax jangum kesse mo fi nekkon moy fexé bu tiri nga xam ko mire bi niñ ko jëfé so jangé ak baax doxal ci baax waye liñ wax nga ne xam na ko señu sofal musul mouride amina takoy dan wax deug yomna alquran kep bu ko le tim diko jang te yekko ya wax deug hadith yi rasulullah sallam bu ci wer boko day jang han te yekko ya wax deug wax sin ci wayet boko day jang te yekko ya wax deug way jef deug mo solo lol nak moy rabbi asabaka bil himma moy lan moy way nak dale ko wala tra big dar fi faqat kon nañ xam nañ jang mi muntu ñek waye ñang mi nuko jef ji accompagner su munta ñak bu ci ben naré ñak nit ki nga jëfloko moy gën bu munta bolé théorie ak pratique nga pratiquer loko directement mo gën lo mo rangi yenn mag ñoo xam dañu déwa dem wax jang mi xawon ci tayel lolo ko waral parce que buñ déwé ba jamono nara jot leen bu yar bi munta bu yar bek jang mi bu ci ben naré rek dañu moy muju suko diko ci yar ba fofu ba ci borox ndol manam señ bakke musna yabal doomu ñu tudé señ mu la señ mawla yu buzu ci cheikh ibra fekk bo wax xeyna séri ci buñ ko doon jox buñ jëlé mak hein di ci nuyo walé sama xarit señ pass buzu ñoo and señ mawla mu ñu tuddu mamam la bi ñu aggé señ bu mag bi ci bopam wala cheikh ibrahim fall ci bopam yabal doomam ab togo bo xamni da bëggoon señ mawla bu ñe bu ci nek cheikh ibrahim bu señ mawlay toge ci lalu cheikh ibrahim tok ci togu ga waye señ mawlay bam agge negete da dem tok ci souf di xaar cheikh ibrahim ñew fekk señ mawlay ci souf mu ne ah mawlay mo nga tok ci kawre ndax yow wërole mo la yak mohammedul bashir mu señ ci wa waye nak samaay saggani wut yar waye nak samaay saggani wut yar moy kon sama kër gi amna noron mel da ngay japp bu fi ñew da nga tok ci kaw waye samaay yar gi mu la yar motax nga mëna bay lu lepp tok suuf waye may itam nak ngir fonku suñ ci wa ak wa kërëm bëgguma won dila tek ci suuf sagënul yar gi kon lu la am solo la lu am solo la moy baña top li ci mu taxana am ñoo dañu top zaama gi bu upp man cryptif ci dañ ko top bu upp kon afkar yu ñu taxaju tay yi moy afkar xiyam sarbu wel kon himma nak ñu taxam na lu ko tekke moy genn nit ñi ci xéetu tiaxaan amna benn téréem bu ñu tuddé denkaané lu mu joxon talib muy tuddé serigne jeng ci biir ma ngi ko té léral néna himma gisun ci ba wax ci rabbi ashabaka bil himma moy genn nit ñi ci ay tiaxaan ak ay ñaawteef ak ak tagganté lool moy himma yitté lool moy dafa nit ci pass pass mu ne ci yitté moy lan moy nit ki nekk ci sax ci lu bax sa yu nekk rek gisu sax jotay buñ togon tay ki top na nit ñi dañ ci di rom da positif waaw kenn du seen nit mu tok ak waxay neen nga da positif faaw muy jugo ga dem ak ñew di top na nit ñi ki dafa am positif kon positif ci jëf la nekk kon rabbi asabik bil himma moy nit ñi nañ leen yar talibi nañ leen yar ci jëf nañ leen genn ci ay tiaxam genn leen ci ay tiaxam xol jeewu ñu toll danaka nit ñi ci ay tiaxam ñi ci bare bare ci ay tiaxam kesse ci lañ nek te tiaxam yow nañ dem balla bu lemus ko bañ japp ni deug la xol magal gi rek amna ñoo fini nit mom lañuy xaar pour ci tiaxam muy bis baaw dañu waron sante yalla def ci lepp amna ci ñoo xamné ci lu mata baye xel nak amna ñoo xamné surtout magal ci lañ dakk tar di waxu julli ci lañ ko dakk tar de so waxe ñi fi ñu xef ba transformer positif nan señ bi neena magal darne ak nan suñu jowon ay jowon kenn da ñi muuta sagane jaamu yalla motax li bu ñeen magal leen geew lek lañ nañ lañ wax suñu jage mom muridi ci jaamu yalla ñekkon dañu sagane won xeyna yenn ki manam lek ge nan motax muy bu magal jotete de len ma sante yalla ci bernde ak nangam nang way bernde kon nañu xamni liko jitu won mu jaaw yalla gi muñu ci ñak magal ba magal jeex ak lo mo def ba bare fat waxtu jaaw yalla jepp nga dam ah xol bu bu nak du jallam kon lool moy genn nit ñi ci ay tiaxan ak ay sagante gi nekk sagante gi nekk nit lay gom lay xey bu ngon jot da nak risque sociaux lay nek du ci xol dara lu ko ben jeri cagante ko legui nak ñi ñew ci jëmmi benen point bi top moy rekay yi nga xamni qiyam yi tarbiya yi am mo am ñetti bar yo xamna na ci taxaw moy li tudde tarbiya ak akhlaq ak qiyam dama japp ni qiyam moy ay valeur yo day mel ben grain bu tege ne manam ben jiw bu tege ne dama ni jamono ñu tollu nawet biñ toll day sami da bëgg bay faaw mo am aw jiw bu baax moy qiyam moy valeur leg jiw woon nak bu ko jele diko ji aka top do bam sax lolou moy tarbiya su saxé nak li ci jiddo ben nam ko jariño lolou moy akhlaq kon ñet bat la yu am solo al qiyam wal akhlaq wa tarbiya kon tarbiya toujours amaliya mashat activité lay don activité topoto lay don baykat bi ni muy topoto souf ci mi soti jiw wi sayu nek mu ñew bay ko tokal ñaxme nangam lepp diko wagar ngir lan ngir mu jebbi lay jebbi nak momay tud akhlaq kon xiyam yoy yalla ci muridisme dañuy gis ni xiyam yi bari na lool ay jëmbat giñ koy jëmbat nak lolay tud mujahada da ko tud tarbiya xet mujahada nak buñ ko waxe di tudde jihad sank leral na muridis mom yam xam moy jihad nafsu la xam moy jihad akbar la xam jihad bi sey mom xamuñ ko violence xamuñ ko ñun xamuñ ko señ tuwa nek nak ba ni fi joge ben bakkan bu muso rot ci loxom amut waxon na ni lolu bokku na gi liko différencier xeyna ak yenn kilifa yiko jitu kon lolu nit ku nek da nga wara xam idéologie bi nga bok nga xam lan la ci yenn norme lay dox nga di ci dox kon ndax do ngaare bu ne nak jihad nafsu nak da ngaare ñett jafé la moy nit de shaytan nak bakka nak banex ak aduna régime taxawam day ñëkke banex da nan banex mom moy xéti bëgg yépp rek waye banex mom moy xëc ci bakkan mom moy xëc ci shaytan mo xëc ci shaytan mu rek aduna leneen sama dina wax ni day melni aduna man damay ci dama aduna day melni ndab ndab lo xamni banex moy ne ci bir ndab li banex moy ne ci bir ndab li ay bëgg bëgg moy ne ci bir ndab li setan ci bir la nek bakkat bi mom la nango yoral man ko jëlal be baxna han be moko gën jëlal be moy setan ni ngay xire ci ay tiaxar ba da setan du la bax su la naxé ba be jëloko da na la bu so mu indi ci wat ci benen ma rapport par man setan du kuñuy tagat mais kuñuy tagol la da ngay fexé ba tag ma nuto ci da ngay fexé ba tagok mom bakkat ak man nga ko tagat ba jëriñok aduna man nga ko tagat ba jëriñok minde gi man nga len tagat bu jeri ñu len waye setan mu ñu ko tagat na la ko lu ko war mom da jël mission suñu borom moy mission bi yaq mu ci dara mi yende salallahu alayhi wasallam jël mission bi defar mom nonu jël mission bi yaq xam ñaari kurel li fi nek kurel bi defar kurel bi yaq mu yende salallahu ñu jamar lo motax bu ko sax jëm setan mom diiku musul rek da mo nepp katam upp lu jot teugul lam te upp lay at nak yag fi lool tekki lu bare combat bu ne mu mané ko kon jaxlatu mom yow deku muslu rek kon jinni aduna non la motax seigne muntaha wax ni aduna bo ci beugé muccu man nga ci muccu moy da ngay fexé ba jenné sa xol bi ci beuguko beug aduna dani sa nak wa aduna li ci bax lepp mubahad bokko ko mo yintere mo bu ko jige mais addu li ci dagal neena dang koy bokk taw lu ci warat nak bu ko for bu ci beugé mu ci non koy def addu li dang koy bokk di dem ak mom boko bokké xam nga bokk mom bu yagge da nga talal touti da nga talal sa loxo nak mbokay mu nta sax bo xawé bi sa loxo mu wad rek bu ko for addu non ngay ande ak mom ndax bis boy fexé bam jital la téngi dé ndax fam la joyé mom ya xalaf dox yag faat ke kulim ta ko ba do la boko soxla mou lay daw boko soxla wut mu top la mom non lay demé addu non lay mom boko bëggé bëgguna soko bañé mu bëgg la kon lolou moy ci teunk légui dañ ñëw ci xiyam yi suñ ci wa jëmmal na xiyam yu bari amna yi tuddé xiyam yu xiyam imaniya la imaniya xiyam imaniya daw suñu bi da ko jëmb ci talibé bi bi ci ñëk te ñëk ci mom moy fexé ba gëm yalla fofu ma ci borox ndol ni kureli jurig ni bo gis ñet ci lañuy dox ñet mo tax ñu mur fi ci ñet lañuy dox moy yalla ak yëndu bi ak suñu tuwa fofu na seen la da la xoo ci am solo moy gëm ak wul ak yaakar suñu tuwa rek lañ ko def am ci wajjo am day melni ñen ñi dañan le kon ana yalla ana yunus sallallahu alayhi wasallam way ci mu taxa tekkal ci tekkino am solo benni dafa am moy bi tek ci bëgg

당하는 법, 이해 가르침 당하는 법, 신주하는 거래. 그럼 결국 어떤 거고? 결국 어떤 거고? 그는 바에 걸니, 왜냐 우리 금은 나트럴라, 금은 무슨 나트럴라? 이만 그럼 이만 타비아이네. 그럼 양날 인거래, 양. 금은 그럼 이만 바루리라. 그럼 윤주 사사 인거래. 그럼 이제 익시아라. 결국 그는 앞으로 아바르냐래, 아무 배는 수아. Parfois nak am ñu bëgg lank seen soir waye kenn ku ne am nga soir mo mënu jakk am nga sax ye bo soir bo xani mo lay giiré ci li nga nek mo lay giiré ci li nga nek fofu fi le jaaralen prondo li leral lo am solo da am ben bis ci rew naari am ku nan ma bay faali dañuy jaamu seen serigne fekk suñu bo suñu fallu mi ma gis image am bo xani wa keur suñu amina da ñew diko ziaré mo won ko mo ne ko gis nga ni tok ci souf ni mu ne wa man ko ñi ñoy bay faal man ki tok ci ko gis nga mu ne ba mu ne ko moy seen sey man gis xam nga ni tok ci souf ay doomi ñi yaayam lañ momi tok ci kaw seen doomi bajjan la xamo mo do mouride da mu mi doxé ci ci sa lu xamoon doomi bajjan doomi ya normalement buñ bokkam jotay doomi ji yaaj lañ wëru jotay ci kaw doomi bajjan da moy jamp moy tok ci souf waye fe contraire bu lay won contraire ko do ko waral dafa ñaari taxtiye yo moy sen repère moy taxtiye cheikh ibrahim fall ak taxtiye cheikh abdou moy sen repère lo rek la sa waxtanu mu gindi ko ci ñu waxtan ci lu bare kon kiyam imani bo re ci man fusé sawana ko ala shighali bi furud wa sunan kon ab jurid ab murid dama wara gëm yalla wir kon duko bolé dara gëm yënde salallahu alayhi wasallam gëm wir ko am duko bolé dara ci daruri ayna gëm suñu ci wa gëm ko am duko bolé dara nak ci ikhtiyar nak ci choix kon ak ikhlas dafa bokku ci xiyam yi ikhlas selal am dañ leena dañ yar ci selal nga li jëf xoluñ ci dara ab murid fi ne lum la mere bis bu ko señ bi ne diw me joxal mako nangam da la ko jox yow mom xiktu yow dara way li ci wax da la ko jox ak selal gi lepp selal gi li ngay def jamu yalla li ngay def yalla rek tax li ngay wax yalla rek tax li ngay jeflante nit ñi yalla rek tax da la ko waral aduna lepp loy def yalla tuxu da nga ñak da ko ñak da ko perte ndax bu dé nga raw do nga raw mo bëgg bëggam lay jaam do nga raw boko top toon fukki at ak ben mu koy ko soxla ci yow dara joxo ko mu tamal la rek yalla rek mo bindu lo xamni lolou dépassé nako kon ak ragal yalla manu fusir yi bari en nako ci xamna ni bi tuqa ha bi tuqa ragal yalla manam ragal yalla buñ waxe moy lan moy manam di def manam di tet su bor def limi diglé di watandi ko limi téré ragal yalla nekul lo am da nga nam dama ko ragal manam nekul ragal xaf go do ko bëgg gis dédé moy watandiko donte nak fakh gi wutude moy titangé jaamu yalla bu dem ci yalla bu ne am nga tit amul lula tital moy li wono leral sank moy nit ku ne am na lula tital mo xam li le tital ci yalla la jëm wala ci setan la jëm moy kenn ku ne am na lula tital yitt jo xam chaque jour moy ñuxu ci soxol boy nelaw do nelaw nday du neex boy yow yang koy xalat lolou kenn ku ne am nako mo tax kenn ku ne am nako li ci am solo moy ragal yalla moy di def limuy diglé lolou ndax lolou moñu worolé ak xeyna tuwa bi ci côté bo xamni yenn xiyam man nañ ko am mais côté spirituel lay ñak mo tax ngay day digg digg daari xaru ci lan ci ben erreur bo xamni peut-être ñoko def wala peut-être seeni parents ñoko def wala peut-être seen borom keur moko def mu jéxal seen dimbi lolou ñak baye xam suñ borom la kon am murid lu metti sa de lu mu metti sa bakkan mom war nga ko sam taragalé ko sun borom

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

0: dafa yàqu. Kon kooku moom sëñ bi maanaam moom foofu yi la toll dégg nga mooy ki sunu borom gën a bëgg. Moo tax daana wax xadis yoo xam ne duñ ko xadis yi moom Bukhari yi moo ko nekk inni lastu ka mislikum maanaam bukkum ak yéen. Xam nga sunu borom wax na ne qul innama ana basharun mislukum waaye dajaa teg yuuxa ilayya foofu la wuute nit ndax yonente bi xam nga loolu sax buñ ci duggee day bañ ñu jël waxtaan waaw waaye yonente bi moom bëgg ko mi ngi tàmbalee ci yàlla ci moom da ko bëggal boobu jiital ko ci lépp ba ku bëgg a dem ci yàlla faa ko jaar ci moom ginnaaw loolu itam maanaam ëdd sépp ku bëgg ñëpp ku bëgg awalim ñëpp ku bëgg nit rek ak ginne ñoo am ñu ko wedde te saxaaba yi ñoom bokk ñoon ci loolu
1: masha allah jërëjëf sëriñ bi ci leeral am solo yi nga xam ne anit ñoo ngi ci ci njëriñ li bëgg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dandee ko ci anam goo xam ne bu am solo la boo xam ne delluwaay bépp alquran la kon alquran mooy ci jiitu ñëpp. Xëy na sëñ bi xëy na waxtu bi mooy dem sax moo tax waaye foofu rek daanaka mënoon nañ cee bàyyi nga xuus bu baax la waaye ngir ne comme que dañuy tënk si waxtu bi moo tax ñuy dem ci tomb ci topp muy ñu ñëw ci waxtaanee dëgg Serigne Touba Khadim Rasoul bëgg yi nga xam ne moom la bëggoon yeneen tamit sallallahu alayhi wa sallam.
0: Sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba nag moom mooy ki gën a bëgg Rasoul des salaam sallam moo tax mawdoo bi biñ ko njëkkee bind maa ngi ko tuddi woon al aachiq al akbar mooy ki gën a jeex ci bëgg yonte bi xam nga xubbu mahabba mooy bëgg xol waaye bu taree ba tar ba dem ci dayo ba dañ tuddi ishq moo tax ishq moo gën a fort bu gisee yenn borom xoom yi di wax ne yàlla kenn wërta wax ak moom ci wàllu ishq ndax bëgg gu tar maanaam dayo bëgg kenn mën si àgg ci yàlla loolu Imam Ghazali wax na ci ak ñeneen ak ñeneen waaye Serigne Touba moom bëgg yi mu amoon ishq lañ koy melale moom rek la mën maanaam dayo bëgg mooy bëgg Serigne Touba bëggoon Rasoul day moom la bëggoon yàlla itam waaye ginnaaw ci yonente bi la ñuy waxe kon rek tey jii dañ ko jagleel kon noonu nga wax yonente bi salaam loolu li koy firndeel mooy yonente bi tëyu kon buntub ne waxutoon ne saxaaba yi ñoo ma gën a bëgg ñëpp léeg léegi koo xam ne bu ñu waxee baat yi dañuy daal am jafe-jafe ci am leen waaye fekk yonente bi moo wax xadis boo xam ne tey kenn du ko weddi xadis bi mi ngi ci dégg nga Imam Muslim moo ko netli mooy xadis bi wax ne min ashaddi ummati li xubban maanaam ñi may gën a bëgg ci sama xeet bi naasun yakuuna baadi sama ginnaaw la ñuy ñëw daa cee teg ne yawaddu axaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi maanaam ñi may gën a bëgg neen sama ginnaaw lañuy ñëw te neen danañ ci am koo xam ne kenn ci ñoom maanaam danañ siiw bu nekkoon joxe sa njaboot gépp ak sa alal gépp te gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jaral ko ko. am na beneen riwaaya boo xam ni moom it mi ngi ci majmaa zawaayit bu haythami boo xam ne indi na bazar yaakaar moo ko nekk in na riwaa ko nekk du jar ñu taxaw ci delluwaay yi waaye bind nañ ci téere ni nga ko xamee tudde ko mahabat rasul karim indal abdul xadim téere boo xam ni xëy na ku ci dellu di nga gis delluwaay yëpp imam bazar moo nekk li ne inna qawman yaatuuna min baadi yawaddu axaduhum an yaftadiya bi ru'yati ahlahu wa maalahu maanaam sama ginnaaw aw nit dana ñëw ñoo xam ne kenn ci ñoom buñ ne ko woon nga jote yonente bi maanaam gis yonente bi teg ko bët dana ko jaral alalam gépp ak njabootam gépp ak lim am lépp mu joxe ko ngir teg bët Rasoul des salaam sallam dégg nga kooku nak yonente bi ci xadis yu bari day wax ne waditu anni law laqitu ixwaani ak mata alqa ahbabi kañ laay dajeeg sama saxaaba yi sama soppe yag am na bis boo xam ni saxaaba yi dane ko ndax da ko wax ay yoon inni la mushtaqun ila ixwaani waditu anni law ra'aytu ixwaani am ci saxaaba yi ne ko waaw awa lasna ixwaanaka ñi ngay wax xanaa duon ñi ñun saxaaba yi mu ne leen déedéet yéen samay saxaaba ngeen waaye ñi may wax sama soppe yooyu sama ñi nga xam ne ñoo ma bëgg dëgg sama ginnaaw lañuy ñëw fekkee ne ana ilayhim bil ashwaqi daa cee teg ne touba li man aamana bi walam yarani touba li man aamana bi walam yarani xam nga touba si ñu ko li man aamana bi walam yarani xam nga loolu leer na mu xadis bu
1: développe dindi gi leer nañu
0: loolu leer na cere nañu sëñ bi maanaam touba ñeel na ki nga xam ne dama gëm te gisuma
1: ci ñuy waxtaane mooy borom touba
0: borom touba
1: macha allah
0: sëñ bi leer na
1: lu azaar moom macha allah
0: amul tan
1: azaar amul jide macha allah loolu de
0: la ca des rek mooy saxaaba yi dañ ko waxee ne ko awalasna ixwaanaka mu ne ko antum ashaabi wa ixwaani sama ñi may wax kat alladina amanu walam yarawni dañ maa gëm te gisuñu ma ana ilayhi bil ashwaq manam mangi namu am tiofel ci bëgg leena gis ñoom ñoo
1: inshallah
0: ñoo ñe nak ni ma koy waxal bari bari koko mom kenn rek la ci xam ko xani mom deppo nak waxi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu nga xane mom
1: inshallah
0: mom dafa jaayante yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci anam go xamni da la wax ne bu mu fekkuton dara dara dara dara lu joge ci yoonte bi du alquran du sunna du hadith dara te asaman si mu wuur mané yoonte bi da na ci tek bu rek len lol da na ma agale ci li ma bëgg ci mom manam koko lañ dagi cheikh ahmad bamba lañ dagi mu la wax ne ya sayyidi ya rasulullah ya gharabi inni ladal babi kal masfud fi qalbi manam mang ci buntu bi melni kuñu jeng duma fi joge mukk xalatumako nga xamne yitem modon yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci lepp fimne mahab mahabbati al mukhtar sayyidina hubbi al maghaniya wal ahlina wal walada manam bëgg yunus bi da tax mën ta bëgg leneen mom am fu wax sami yunsi fuadi hubbuhu hubb al wara fa kayfa la wa minhu ma hustu jara manam bëgg ñu ko bëgg da tax mënatuma bëgg dara ci minefi ag ci wax ne fadaytuhu law kana yufda bidami wa bi lisani wa yadi wa qalami am nga lim wax ne tuba manam an yaftadi manam bi ru'yati ahlihi wa malihi am mo wax ne mom la señ wax fi ne ci sa kon kuñ mëna jot la dina ko joté sama dereti bop fadaytuhu law kana yufda bidami sama dereti bop da jek na ci joté koko sama lam ñu wi ak sama loxo de ak sama bi demi wa bi lisani wa yadi wa qadami amna fa ñu wax ne demi wa ahli wa awladi alfida'u lahu ana sama derti bop sama jimmi bop sama njabot sama lepp jek na ci joté ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam
1: inshallah
0: ndax mom bolem lim amone da ko defon addi yaronte bi
1: sallallahu
0: alaihi wasallam day gis nañ mu wax ne jumlatu mali wa midadi wal qalam hadiyatun lil mustafa bab an ni'am lepp luma am rek def nako addi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam te lol nak du ci yam da ci tambal nak diko di lim nak da rek mune jut lahul yawma bi ruhi joxna ko ruugi wal badan joxna ko jëmmu ji wa waladi sama njabot gep joxna ko doomi wa waliday sama ñaari wajuri joxna ko addi fin alal
1: inshallah inshallah sey
0: lol mune habawtu da rek mune habawtu bi khidmati wa nafsi al ligey bi may ligey itam joxna ko ko
1: inshallah
0: da rek mune keri lak ya nabi yu manazili wa mawatini wa mawadi'i lak bil alim ta'awwida
1: inshallah
0: dalek mun nafs bi ci sama nafs yow dama ko jël tek ci loxol yent
1: inshallah
0: imam yel yow ma ja'altuhu abad fi yadi ahmad dalek wer yek yoy bind na sabl nabi sanati wa shahri wa hab lahu sirri ridan wa jahri
1: inshallah inshallah jere yes
0: muhammad
1: ya ma sha Allah
0: nang ci wax lu deugal
1: mo ngi ma sha Allah deug yalla xamna li fi wax ci li fi neel suñ bi mom moy gi gëna bëgg yene inshallah inshallah ding ci jott wax ni rek da na ci firne waye amna yoy jinj yo xamne xeyna faaw ñu taxaw ci yenn yi rek nga xamne moy feñal bëgg gi nga xamne sëriñ bi bëggoon nako yenen sallallahu alayhi wasallam nga xamne doxana ci doxin bo xamne amu ci morom nga xamne jinj bi yenen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi sëriñ bi doon gi mu ko doon amna ay jëf wala ay taxaway yu do xamne moy feñal
0: yoy
1: ñu am ñu jël ci lu melne bëgg gi mu bëggoona dem ziyare ji yenen bi sallallahu alayhi wasallam
0: isa wa si abdou karim seigne touba mu dundam gep day feundel li ni wax ni mo beug beug yonente bi man seigne touba da jappone aduna nana len fi neex de nga len itam mo fi taru len mo fi jak len mo fi bax len mo fi am solo te moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammadun zinatud dunya wa lazzatuha salla alayhi alladhi bahrayn qad maraja ma tawani man santana yalla ndax amna lu doy sekk lo xamni ken amuko wala bok ni ko am beurewut demoy beug na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghalimtu hubb al mustafa wa aktafi bidhaka fal muqta kafafan yakri ana yunte bi modon yittem ci lepp nabiyuna al mustafa khair wara ghaladi fi kulli shay'in wama yabahu abahu ana mom lay yittew mom lay dak mom lay weur loma gis ma nekit moma ca baye lepp lu ngeen na ci amu señ bi lolou fofu la beug yam manam yunte bi modon wetalam ci lepp muhammadun dhikruhu unsi wa mafrahati wa nuru qalbi wa a'da'i wa rahati taha sururi sarmadan wa jannati 'ala al-mamati wal ala wa jannati ana moy sama aljana mom rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam
0: wa ana moy abkiram mom dara wax ni mana tuddu turu yunus sallallahu alaihi wasallam mo xam dama julli ci mom wala makoy tag neena lolou ci kaw suuf japp na ni tawfiq sun borom la dikru nabiyil mustafa bil madhi aw bis salati qismati wa ribhi dal ci tek zalika fadlullah yutihi liman yasha'u min ibadihi khayran min zalika lam ajidhu bit tahayyul bal niltuhu bi mahdi takhsis al ali zalika ni'matu ilahi al karim wa innani 'an shukriha la sari an tawfiq la djum sun borom da way lolu sax neena li seigne baye jaar di wax li fagu sax meewoko yi seigne reey meewoko manam sa gurgo do sax meewoko moy mana tuddu turum yi mo xam damay jullu ci mom wala may ki manam fene da na wax ne sama jëm ji bu wëre de ben safara la moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xol bi tam nonu sa yu jagade ben safara la moy muhammad sifa'u jismi wa sifa'u qalbi muhammadun sallallahu alaihi rabbi motax nak dafa labon ci geejju bëgg yëne sallallahu alaihi wasallam man bi hubbihi nasitu layla wa dhahaban wa fiddatan wa khayla ana bëgg mako bëgg taxna ma faté mbolem lu nit di bëgg ci kaw suuf mo xam mbirum soxna la wala muy mbirum deng alal wala muy ay war way wala dekk way lepp mënu tumako man da gën sama xel

0: man seigne ousmane diouf jankatu khasaib magi deglu radio bi bu baakha baakha baax di ñaan yeen sama soppe yep nak fuway man
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim
2: ak neexon mu manat ko siyaré sama jëm ji man ko siyaré ji niko sama xel mi nak bi siyaré ji nak xel mom neena du ko jukk mo wax tuna mi ngi bagante legi tam manam mu bind khasira yo xam day ñé day mel ku ñé wa madina munawara ci nek dañ nek ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mel melni wax ne ahlal madinati minni sarmadan lakum wa abqa salamin يطيب القلب والقلب والجسد لا زلت مدهرا في صفو وتوسعه يكفيكم الله في الدارين والعندا فزتم بكون ابن عبد الله جاركم وكونكم حوله فلتحمدوا سمرا ومدينه ماغي لين دي نيو نيو بي غنا كاوي سي خيت نيو اي واي نا نين سانت يالا بو باخا باخا با نخ دك غين دك رسول الله صلى الله عليه وسلم من كو وور كو نين لول درفيتو كو كاو سي كو سو اندك لول ايتام جيمنا bëgg dem mom waj na ba tay ngir bëgg dem waye dafa amon galankor bi lere day wax ne manam sama jëm mo galankor waxu lafi ayqa jismi an ziyaratihi lakin lisani lahu kal qalbi zawaru manam jëm ji mom galankoruna waye nak lamni du dañ mukk diko siyaré waxtu wone xol bi tam non waye jëm ji nak mo galankor lele galankor bobu mu dem bané li sax dootu galankor waye nak sik la sulé ci man xamna li tax dal mom sun borom jëpp na lu mako dal ba légui munumako siyaré ji moy dama am sik dal suri ya'khuni aybi an ziyara dama am sik suri dal xamna motax rek munumako siyaré ji wa artaji bi maksasi al busara motax nak na sax ci diko tag rek momi sallallahu alayhi wasallam lele sax mo wax né yasu'uni aybi wa ayni lam tara alam sik si itam dar ne xuma ci ndax li tax sama bëtt mën ta tege ci mom xamna mom sik su reey la te waye sik so su nakal na ma lol walam taral madinatul munawwar yasu'uni aybi wa ayni lam tara walam taral madinatul munawwar leele mu ne kat li dootul sik manam bakkar la mom bu reey reey bo xamni motax sun borom xagn ma ma mana siyaré ji rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uquni dhanbi hatta lam ara wa lam ara al madinatul munawwar amna bakkar bu reey bo xamni tay manam motax sun borom manam tax ba gisuma yeurante bi te teguma petit madina munawwara bakkar bo fi ne da ko da jeguru bo wé ci ray yi da nga xne ghaffaru li ghafir dhunubi wafkukan kabali biman alayya li tarki zawrahu aru man ñaan nga jegal ma bakkar yi waye da mujj sax ne li dootu bakkar waye da ci man gatch biman alayya li tarki zawrahu aru kon señ bi da bëgguna siyaré di yeurante sallallahu alayhi wasallam galankoru munuko dinde ba man ko nak ci lako fi tuba bi jele mu nek ci geejga waye waxtu ne xolam mom da wax ne xol bi mom waxtu ne mom mi ngi yi siyar yunus sallallahu alaihi wasallam yazuruka minni haythuma kuntu ya muhyi fuadi wa ruhi bil busharat dhatayi xol bi mom waxtu ne mi ngi bagante ruh gi nonu mi ngi la siyar ci yow itam manam ciofal gi mu amon ci beug siyar ji yunus mom waxtu ne day yok dal ngay setlu ci mbind yi mbind ci digante bobu xam nga leen wax na inni lak dahra du shawqin fakhus bi yadi manam mangi na ciofal gi gëna yok mangi day namu mangi bëgg ñew fi yow de nga leleg mu amna bam amna qita'a bu naw bo xamni mom da ca ag nak bu mel jegal mom kenn ni moko tudde salit waye mom bu don sun classe gi nga ne mom taxawu xawna dugg salit ndax wax na kat fal qalb yahtaz hubban dawra rawdatihi man khol bi mom fini munuta ta tok mom ni ni yengu ngir bëgg siyara ji rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekke ya laytani tirtu way ak ne xon mo meena naw xam nga ma taxé naw man naw aw li kana darnu wala durnu durnu moy gilem ko mak ko man ko am aw niltu zadan bal yagha aw qadartu ala qad'i mahamihi haythu shawqu ma'luf likay azura rasulullahi malja'ana yawm alqiyamati mahma hadha takhlifu manam beedi day wat la fal qalbu yahtazu hubban zawra rawdatihi ya laytani tirtu aw li kana durnufu aw niltu zadan balighan aw qadartu ala qat'i mahamihi haythu shawqu ma'lufu likay azura rasulallahi malja'ana yawm alqiyamati mahma hada takhwifu moy xol ba ngi yengu ngir bëgg siyara ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak neexul ma saxé laf manam naw dem ci ara jiko sallallahu alaihi wasallam wala ma am gidem ko mak ko meuna war de nga wala ma am yobal bu dey de nga bu ma meuna yobbu wala ma meuna dog gott bi rek di dox rek ba alufa madinatul munawwara wala bok sax de nga mom ne luma ci fek rek ci yoni sax ma mom jek na ngir lolu ngir ngir man siyara ji rasulullah sallallahu alaihi wasallam leen wax ne yasuuni mauti wa ayni lam tara wa lam ara al madinatu munawwara alima naqri moy nara fatu te duma tek bat madinatu munawwara duma siyara ji rasulullah sallallahu alaihi wasallam as nga xamene nak agna ci galan koro mom da mujj nak ah di ñaan yalla ne ko nak yalla dara tawula te man nga lepp sun borom ala kulli shay'in qadir borom dara taw ko ina mu ñu mako siyara ji nak ma ngi lay ñaan nga may mama tek ko bet ma gis ko ci lu ay nalaw anako bis ci ay nalaw mom lu bari waye waxna kull zaman la azadu atlubu liqa'ahu wa artaji wa arghabu كبر عز ما طلبت يا عزيز منك وما هو عليك بعزيز انا جامل جين لا داك لاي مبت ما انا داجي رسول الله صلى الله عليه وسلم غيسك موم جوت اي نلو ني لولو كات خمنا رينا واي سون بروم موم دارا ري في موم ديب لا مان لولي داكو دا مبت لعل له يلحظني اكن يخدو مو غنديكو موم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكره اكن يخدو مو فاتليكو ويجبر الكسر ونحوي ينظر اكنكون اخنيكون اخنيخون مانام وخوم مو خول موي مو خول رك ود يما نه لعله يحبني ويذكر ويجبر الكسر ونحوي ينظر الله نكو بنن بر لاغي تام مو نيان كو مانام نطرح نطرح لا تقولوا راعنا ولا قولوا انظرنا نظره سفيان كي دنجي واخ waxna ñaan nako yonte ba tay moy wanzur ilayya bi nazratin taqu biha ma bi min ad-da'i al-khafi wa ashfiqa ana ma ñewante xol mo benn beut donte benn gis la rek wanzur ilayya bi nazratin tan fi ash-shaqa wa nazratan li yahab yulqa biha darani lool nak motax nak mu da ko ñaan nak ilahi fasalli bi ghayri intaha ala al-mustafa dil muhayy sabih borom xum ko xar xar kanam bu rafet bobé bu taru bobé te jek ma ngi ñaan nga julli ci mom yow sun borom tabaraka taala waye nak salatan turini huna wajhahu julli go xamni da nga dama ci fas nga wan ma jëmam je nak ak xar kanam bobé ayyanan li yashfi qalbi al jarih waxe nak bi ñewé Touba nak ci Aisha shin 311 solo 1893 nga ci koor bi bi ci jakkay dal xodo di nak la nek doon l'i'tikaf ci mujju koor bi ci la ko nak sunu borom tawaraka taala wan rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu gis ko nak ci rut ay nelaw seigne bassir neena moy awwaluma ayana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak karam nak la deg lol nak waxne wajhu an-nabiy al-muntaqal mujammali wajahani denga wali yaqada amali mana xarkam xarkam rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi nga ne mo dakk ci xéet xarkam yépp ana dara melu di mom ne tay mo jakarlok man wajha wajhu an-nabiy al-muntaqa qad as'ada muhibbahu fi abadin fasa'ida tay mom defal nama xewal go xamni xewal feti wu kaw moy wan ma xar kanam bobu xam nga li waji waxne manam wama khamri ka khamri an-nasi lakin idha abdaytu wajhi zuqta qad khamri ana man sangare ci may joxe du bukut ak sangare yi gay xam man sama xar kanam bi moy sangare manam mo la meuna tagale sa safa xam nga noné waxana ko sa'adati sa'adatun la tanqati' bi izni man karramani fadlan bi akramani al-baqi bi ahla 'asali dinga bi umri 'an al-adha munghashiri wax gisna rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay nak serigne bi mo xam nga dara doy ko motax mo bëgg jégué yënté bu gën ko jégué jëpp yënté bi nekko kat gaay ñi kat dañu and ak man di yëkëti l'islam da seen bakkan da ci motax ñu am tawfiq ji ég nak bu fekké lool nga bëgg daraaje ji mom suñ borom man nako may ko ne ana jamono ja wésu na ak jëf jojja waye nak daraaje ji suñ borom man nako may ko ne légui nak loola mom bo dafa am charte bu mo lay tégal ay charte charte yoyé nak bokk na ci moy seyité moy yëkëti l'islam té do déllu ginaaw té ni nga dajé ak ay nat yu réré yépp dang koy muñ nga wax bam agal Seigne Touba nangou sart yépp mum taxalatut ndax xam nga bëgg loolu laaj xam nga bëgg laaj ay hésité calculer loolu du ak bëgg xam nga bëgg mum manam bu wéré du laaj calcul Seigne Touba lam wax yonte bi ci Seigne Blaat netti ko moy ruugi la sakul ba xumulum atan waye bu ko ruugi atané rek jëm ji matanako ndax Seigne Blaat néna yonte bi jëm da ko xamal nako kat li bari nañu ko bëgg waye buñ ci duggé rek dañ ci dess yow da dama la bëgg bëgg go xamni yéneewuma la lool motax fi ne boy ba nga baye rek ñu takkal la garatu khutbu zaman al khutbu al khawls da nga baña dugg ci mbir mi way señ bi teewul ak manam mu ne ko li mom rek la bëgg
1: inshallah
2: motax loolu moy muahada bi dox digam ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax na jurum batil la waye señ mom la ci yéneew moy manam fofu da day wone bëgg giim bëgg xawku deug deug ak aishq bu wéré manam la waji waxon azib bima shi'it ghayr al-mu'adi anka tajid awfa muhibbin bima yurdika mubtahidi manam mbugal mu la neex man nga mako tek ñen mbugal dal la mënta deku moy soore la loolu yéré señ bi wax ak mom
1: wa
2: bima shi'it fi hawaka ikhtabirni fakhtiyari ma kana fihi ridaka motax nak loolu mo indi nak yoonu geej
1: mashallah yéré je señ bi ci léral bu am solo nga xam andi nga ko ci manam señ bi nim feñé né ak bëggum yéne sallallahu alayhi wasallam ci bëggum
3: bi jakarlo xolu bi jëm ilipo
1: son ci ay fexé bopam ci zahir kessalayam mom dana fa dem danak man nañ ni sax man na fa dëkk
3: ben fm radio bi nekk ci wétu rond point bi nekk ci commune bi jakarlo télé bi jëm ilipo
1: moy dakk moy gëna kawé sax
3: ben fm radio bi nekk ci wétu rond point bi nekk ci commune bi jakarlo télé bi jëm ilipo
1: bu fa yéne sallallahu alayhi wasallam ñé day melni lool moy tambali liggéey bi day tax xidma gi day melna
3: benno fm radio bi nekk ci wétu rond point bi nekk ci commune bi jakarlo télé bi jëm iliport
1: xeyna day melna waxtu bi mi ngi dem lu bari sax motax waye dañ koy jëma tank rek xeyna ñew ñu ci sëriñ bi bëgg yenem sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne
3: benno fm radio bi nekk ci wétu rond point bi nekk ci commune bi jakarlo télé bi jëm iliport
1: mag bi nga xamne sëriñ bi doon nako defal yenen tabi sallallahu alayhi wasallam wala xidma bi sëriñ bi doon def rek ci d'une manière générale nan la ci bëgg yenem sallallahu alayhi wasallam feñi ci tan ci inshallah
2: na jeye cheikh abdou karim waaw li ke mom do xat ci ay waxto ke yof ay mom ak dundula man seigne touba mom dundam gep ci lool la ko jaxal bëgg rasoul allah sallallahu alaihi wasallam yi nga xamene dem na ci geej gi tam gis nañ xasida yam fa def manam yittim gep mo nekkon manam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa shawq yakwini am leel ak mo ne manam ci xel gi manam bu doon lu feru passé dal mi ngi maasé sama yakwir mi ngi ñaas am na saw ko nek amul kan ko deg amela mo ne wal hubb yudnini anam xefel ci agna ci manam tek mo wuri diko xani notu man lek man du manam bu ko tar ela mo wax ci ay beed yo xamni danaka du am firi mom moy li mel ci misal li wax ne la huwa alayya hadaya ash-shi'r nafilatan li wajhi rabbi bi hubb qad bara al-kabida ana bëgg go xam day yatt sama resu ak sama xol bi alay melne ab fourné wala xol man lañ jaxal ci bir xol bi ya hubbil qadbar al kabida salatun wa taslimun min allahi sarmadan ala man bihi arju min al wasi'in layla ala jannati dunya wa ukhra wa jannati dinga ala man nahari sara min hubbihi layla ala rahmatil muhdati lil khalqi jumlatan anisi alladhi hubbi lahu sara li layla isa ala qudwati kanzi wa jahi wa izzati shafi'i alladhi amsani al ghayda wal khayla على حجتي دنيا واخرى وحجتي شفيع الذي اكفى به المكر والصولا يعني دنيا مجنون ليلى معنا دا مجي دانكا نوك سار لي ليلى موتاخ نك موم ليغي بوبي موسوبتي دي ليغي ديون تبي صلى الله عليه وسلم ليغي بي سي نينتي انام مانا ني سي لا سي لا كو تانك تي موي صحتي dund sunna ci yunus sallallahu alayhi wasallam ci jeufandiko lepp lo xamni mo weur te bayiko ci yunus sallallahu alayhi wasallam dal gen anam la ñaaral anam du moy di tasare diina ji nak ak di wonu ñu jëm jël islam ak di yaatal islam ak di ci soob nit ñi ak den ci xiyatal ci anam nga xamne tay mo gëna weur ñettal moy sax ci tag yunus sallallahu alayhi wasallam ñettal moy sax ci di julli ci yunus bi sallallahu alayhi wa sallam yi bu ci ne xamna bu fekke ni waxtu mayon nak dess na ci mëna paxu waye manam da ko defon muy dinem dini khidmatun nabiyil maqbul ana khidma bo gise mo diko wax mo bari ci mindam yef da xane manam moy sama dine moy ligeyal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dini khidmatun nabiyil maqbul waye bima li yakhtar ma'a sabil ci nam ko tane nak mom rasulullah sallallahu alayhi wasallam de nga te ñaar bu boole ci tegu ci yoon yi def ma'a sabil biki am sallallahu de nak mu wax ne sahabu fikri wa intizamu kalimi fi khidmat al mukhtar fakhr qalami anam sama xel day xalat ba son way choro bi yeb liko ko tek moy beug ligel yentou sallallahu alaihi wasallam rek at ngamako ligel do rek moy sama xalat neena itam wax ji itam damay dem ba ñak ba wax ba amatuma luma wax waye len rek mom ci la koy jéxal wax yépp moy liguer yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne moy fakhru qadami manam ndamul sama khadima gi neena ak lima ci bind lepp manam moy bind gi may bind ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy fakhru qadami ele mu wax ne maha rasulullahi anni lawmi takhdimuhu yaqzati wa nawmi ana sama lepp sama yew ak sama nelo sax ci rasulullahi da ci liguer deng ala alladhi khidmatuhu ashghali moy sama yitte moy sama soxla digel yonte bi sallallahu alaihi wasallam waye li tax ma diko digel nak wax nako moy li tax makoy digel sabab bi moy da'ani li ikhdam an-nabi hubbu dhatihi bi hubbi rahiman lam yatalqat rahman manam beggo beug jëm yonte bi beug go xamne ben intérêt la ko hubbu dhat yomut mais nit dana beug dana wax dama beug diw da fek da am da nga sa bop nga beug ci bir ko xé ndax da am lolu ci nekkal waye beug go xamne ben intérêt la ko lolu nga hubbu dhat ñen lool nak moma pouss ci di yent di ligéré yent sallallahu alayhi wasallam da xewal ko xam sun borom moko defal kawniya khadiman nabi wal kitab fadlu min al wahhab la min iktisab do lay fexé may wuko inshallah motax nak manam da na waxane qulibat al khidmatu nahwa al mujtaba wa dhaka faqad min alad dhahaba manam ligéel gi ma yeul lewal bet gi wal bet sama lepp mu jëm ci digel yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne lolu manam mo kawé sax aduna sepp ñu tégalé ko ci or ak alal bam fessé asaman sax ñu bëggoon mako jox neena li yëm ak ko def nek bi digel yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da dara wax ni man jën dara jala am moy nek gi ma nek di digel yoonte bi sallallahu alayhi wasallam zinatu zahiri wa batini ma'an kawni khadiman lahu muttabi'a sama waccayu zahir ak batin moy ligel gi ma gëli darajati fi layli wan nahari khidmatu jari al-anwar al-bahari ana fi waqtani muhammadun darajati wa jahi manam mo sama daraja mo sama ana wutu may maqam sama maqam yeb mo jëmi muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ ni lolu wax yoyu amul ci kaw suu de señ ma
4: sha Allah ma sha Allah
2: manam dañ ko dul jangat rek waye wet gi señ bi legi nak bu la nexenu taxaw ci ñent ponk yi mu wax ni waye lolu buñ ci taxaw mom
4: waaw buñ ci tax lolu mu na ne dañ ci ñewat benen jotay bo xam
2: nga xana
4: wal ñew ci xidma gi rek
2: insha Allah wax xidma bu la nexa bi bok
4: buñ demate benen yoon
2: dañ ko moy ligue top du non top suñu ak lolu mëna ko tënk ci mo gëna top suñu xënte rek seen tuba mo ci gëna deppok suñu xënte sallallahu alaihi wasallam amul lu muy jëf lo xamni du ne mo wër ci suñu xënte sallallahu alaihi wasallam waaw lolu moy tënk bi mom da ko da roy ci lepp da am la ci pass pass yi mu fa dak julli ye ngirum fiqh ak ngirum tasawuf ak ak jikom ji rafa jek ci cholu yu ñu dem ci dalu salam gu wax gogi gu simple gogi ak tok gi mu da tok ci suuf ak nim da waxe nga xamne day laaj del ak nik ak di ba mu wax ci ñetti yoon de nga ak nim da doxé sax doxin wu gaaw woo ak xet gu neex gi nga xamne mom mo taxaw na yoonte bi mu da turo wax sa yu julli dan turo bi telu jek de nga ak nim da def nga xamne lepp nday jor la ko jëfël kenn ni mu ko mësa jox tata ci ak chamoon wala yëndena nak lool ak lepp lu mi def jital ci wax bismillah wala bismillahir rahmanir rahim ak ñak lek lek gu bari lool ci suñu sunu la bokk ay duñ ko roy ci yo xam nga ya ya ya nga ak wax ju bari ak dëkk zikr wax yëndena bi kana yadhkurullah ala kulli ahyani ni ko soona ay sabah motax dara wax ne laysat li al yawma hajatun u'ammiluha fi waqtiha afdal qalbi wal badan ana jennit la am ben soxla la am te moy top rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak xeyntu la wer ci mom ma diko def xaf wal qalbi wal badan na ñaar yu bokku ni te am ño xamni ci manam top xaw lañu def ay ngeen xamul waye top xol gi nak xaf wal qalbi wal badan aslamtu nafsi li rabbil la sharika lahu ma alladhi qafuhu shughli wa hajati qafuhu shughli wa hajati man bo sama yitte man lolu motax kenn debuko ci wajal hawaya tabi'an li sunnah da ko la ñaan borom deppele ak beugam ak sunu yonte bi sallallahu alaihi wasallam
4: inshallah
2: loolu la denk cipp ku ko xamni and nga ak momit lam la denk moy li wax ni ayyuhal qawm shari'u littiba'i sunnati almustafa ra'isi siqati yeen ñepp lima len denk moy ngeen topi sunu yonte bi sallallahu alaihi wasallam loolu denkanam yep mo ci feñ wasluku nahjahu jami'an tafuzu bi ridan rabbikum wa bil jannati jumlatul khayri fit tuqa littiba'i سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فالخير في ما اختاره المختار لا في الذي نفوسكم تختار باه نك سنة سنتي دا ما تخم دا نغي سوا جو خم تي جوغا في خمو دارا سي سنة موم مانا جانغو تي بوم بغنا واخ نان دي موي سنة فك يو خمو يو مانا جانغو اسلام دي ني سيغ بي لو ني جانغ لا لو ني توخال لا توخال با تي يونتي مانا اي اسابيت مو سي لنج كو توخال ني كو جانغ في ني جو خم ني جانغو yow da nga lir ay téré de téré yu mako lo xamoo ci dara sunna siyonte bi moy ahmaduhu wa jada bit tawhid wa akhawayhi sunnati wahyi moy diine jep de iman islam ihsan ak di tawhid fiqh tasawuf bolé lepp diine ji lolu bu ande moy doon sunna siyonte sallallahu alaihi wasallam lolu kon xawna ma sax jeen jeen top yonte waye buñu won ci tasare diine ji nonu buñu won ci madhhu nabi xamul waw nonu ci neex rek
4: inshallah kon xamna ñu ñew ci madhhu nabi rek
2: waaw
4: ci ñaari minute rek inshallah
2: budé madhhu nabi mom loolu momit xawna ma na doon waxtaan mom
4: waaw
2: lax señ ci wam li ngeen ñëk xam moy ki yalla gëna defal tawfiq nak ci lakku mom lakku arab yi mom ko mo wélen lakku lakku mom da ci am tawfiq
4: inshallah
2: mo xati ginaaw dama dégg ben bokk rafa fay nit ay audio ben way bo xamni mom néna day critiquer señ bi ci xassida yi mom ma dako yow duñu ko deugur fit nga
4: deugur fit dana
2: ala ci deugur fit wala do wala ko waji sa mom wala waxu mala tond ko way waji ko deugur fit la xam la rek dañ ci wa manam ñi gëru na for ci lako arab ñoko teske ci wër gogo man ibnu dhil khilal ash-shirqiti ay gis nga nga xani mom manam ci ganar mom adib bi gëna mag danaka ci jamonam nga xani sa da am ño xani gis nañu yunus sallallahu alayhi wasallam mu fonko ngir manani mo nim geejjo ci adama gis nga muhammad miski ci karama cheikh bam net dina bi ñewé ci señ bi té am baatu arab bu ngoy laaj señ bi ne subhanallah ibnu dhil khilal da yas'alu kalimatan da nga fi lugha arabiya aw kama qal señ bi ne subhanallah man nga wande lolou ko ñewu yaangi deg ak itam gis nga wa cheikh ya kana wudul ma'lum la li wax ne ko ahmad bamma ya aqad tagharrubi afa yahillu lak zulmul arabi bi akhdhi nahwihi wa akhdhi adabi wa akhdhi judihim bi ghayri waladi moko yow muneko yow da nga togn arabi na xam xam yi seen xam xam la nga ñew na gën len ko xam kon da nga len toy mom lolu mom da sheikh manam ngok kon seigne bi yalla ko defon tawfiq ci nak waye nak dara wax ne jamilu madahi li jamilin abhaja salla alayhi khayru baqi bahaja mana sama taggu rafa rek sama wax ju neex ji kenn kep moko yeyo moy borom xar kanam bu rafet bobé bi muhammad sallallahu alayhi wasallam dara wax sane mom manam kenen da jeppul ne yeyo na tagg mom kumay rasulullah sallallahu alayhi wasallam da'a sana'un lam yakun madhhan nabiy nepp tag wo tag nit kumay rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena saw tag deerna de nga islam yakul li ghayrihi mimman qad la mom kep mo am daraja rasulullah sallallahu alaihi wasallam dara wax ni tam tag wi tam du tagi kesse waye dafa and ak tioxel ci tagi tioxel la madahtu man ma'in lahu mujari madha muhibbin wal karim mujari akul fani madahtuhu madha hubbin sadiqin wa lahu alayya ihya'u ma yakfi al 'adabi yadi manam tagu tabu tioxel mom la tag yeen tabi sallallahu alaihi wasallam ñane itam lima ci sobit moy beggumako beug sallallahu alaihi wasallam da'ani ila marhi alladhi hubbu dhatihi inna gis nga walam udu zahrata ad-dunya allati iqtatafat yada suhairin bima asna min abiyati bal imtadahtuka ya mawlaya mubtaghiyan min karida moy nga sant rek na gëlem kep motax ma lay tag waye nim da tag itam seen jow bu ko te kuy wax ñu ni ñi wax ni manam jëmum jëpp da am di wax loolu ma neex na misaram deet ma ni wax ne muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yamdahu kulli sama lepp moy and de nga madahu kulli bil istisna'i lepp mo and manam waxi ci possible wala rafé bo xamni jëmum jëpp day and xam nga nit leele moy wax ta xelam and ci
4: deug
2: wala xel mi nek ci leneen loolu nak mom dañ ko mo da wax ne yubajilu kulli kullaka al-yawma ma ghadin wa insha rabbi la uraddaha dahra lawani manam taggu yonte bi da ko jappon bor bo xamne da ko amir yonte sallallahu alaihi wasallam amdahu bin nasr wa an-nizam ma dumtu qadiran ala al-kalam li feek ma ngi meuna wax da jati am fu wax ne alayya daynul madh wa as-sana' wa la was-salat lahu li hubbihi ila al-wafat ko gi mo ko beug taxna dama ko amel borop diko tag ene admi da ko xajal ñaari xaj juroom ben weru ñeeki day taggu yonte sallallahu alaihi wasallam juroom ben yu mujji muy julli ci mom dara wax sax ne man awma jenen wax sama wax yeb moy tagu yonte bi sallallahu alaihi wasallam madhhu an-nabiy al-muntaqa kalami moy sama wax lele muné moy sama ngir moy sama mazhab li ghayri rabbi bin nabiy lam azhabi wal madhhu sala daydani wa mazhabi moy sama bax itam da rek mune moy sama sharia itam aslamtu nafsi li rabbin jalla an waladin ma alladhi matahu shar'i wa adati moy sama sharia la rek mune moy sama nguur gi gëna kawé madhuka ya khayral baraya mulki nguur gi gëna kawé ci man moy dila tag summa salati alayka milki da rek mune itam waye nak tag yi da ko da and ak nak ne tegil yu masuk tafiqtu unadi almustafa zaata adbi tegil masuk limahin basir insana kulli ma ar-ra'i madihi ma al-adabi wal ilmi was-sa'i ñaaral bi tam wutena ñeneen ñi ñi da waxe ci ñi da def ay khashira ci tag ndax mom da xone da wax ni tag yonte bi duma ci duggal mukk liñ wax ghazal am na arab yi dafa am ñi tagge ba dañu jikk def liñ wax ghazal ci ay jigen ak ay bërb yu gënt ak yu rem la ba ay montagne ke yef mom da wax ni ghayyabtu anzami an al-fuduli اليوم لله والرسول غيبت انظامي عن التغزل بديمن لمدح خير مرسل دوما سي دوغال اي لارخ ولا واخي تياخان مكو خلاتمكو جاورت ربا كريما سان لي قلمي بالمصطفى عن لغ العلياء فسنلي لو ام نير دي بوكو سي تابال سي واخ دي موتاخ نا مو تاغكو نا غيسغا ديواني بو نكو وران فيني مان لي ما ام سي ديوان رك مولا كو وران فيني بوكو وادي فيلمون بوكو سيني فيلمون manam seigne abdou nadda jey won na fukki diwan yo xamne bu ci ni ay temeri xassile mo tene nga xamne man ni mako waxe lu bare bal amna sun mbokk mo xamne gis na mu muy dajale xassile yi ak liko bind lim am ci ay beuyit jegana mata man 60000 beuyit ak 600 ay quelque te moy lim am mom nga xamne dal xawna ñu manay wax ne temeri jooni beuyit mom gën jani mom def nako té bukk tak nak yi nga xamné ay salawat la diwan salawat ak yi demal nga xamné wessar la mom bukk rek wessari nga xamné tay manam koku lool lepp mu def ko ci yoonte bi salawat santami bit ak lu top
5: inshallah
2: manam ay té lool nak da ko da xeb dé
5: esté
2: kiné da xamné mom limako tag bari la da xawna né madahtuhu fi sirri wal jihari bi mukhjil al bukhuri wal anhari madahtuhu muddat a'wamin bila ghishin wa khidmati bihi taqabbala boruma ci daray la rax ak wor waye nak lakin ajastu amal tamastu wama madahtu kanubalay daleg nak mangi yek ak lot munuma def dal limu bëgg ci rek yonte mënagumako
5: mashallah
2: ghara midadi harafu adi an madhi hadi lil budalay damay da jeexna dem na ba da jeex waxna bu baat yep jeex baat yep waxna ko yonte sallallahu alayhi wasallam taxugul nak wan ko tag fa kayfa ahmi madha de muhi wal madhu mu'i lil uqalay nan la koy amna fu wax sala lakin wala dahr an amdahi shu'ara wan yal asabi'a an masin li jirmi sama
5: itah
2: mon mako tag mi melni tay asaman se sa loxo bi beug tek nga bu ko tek ci ko asaman ne lolou li fek monoko mono ag ci tag yori li deug ak tag ndax sun borom ci moko
5: ni inshallah inshallah
2: c'est lolou inshallah mom lolou misallah
5: misallah inshallah lo am sol li nga wax ni day sank rek muy tag gi mi tag yene sallallahu alaihi wasallam da nak doyen ay emission yu bare bare yo xam sax du jeex ay ni ngi ko def ni rek jaar ci beubassal ni lo am solo lo xamne ku ko diglu rek dana ci jariñu waye ku diglu yeneen waxtan yi nga xamne yaatal nga ko dana ci gëna jariñu bu baaxa baax xeyna señ bi xeyna amna waxtan bi meen waxti yu jeex na day am lo xamne mënuñ ci ñak jaar na ci xeyna ñaari tomb yo xeyna dañ koy muju ki ba benen yoon waye bu muju bi moy señ tuba li nga fi wax ni ki bëgg yeneen sallallahu alayhi wasallam ak li nga xamne mom la ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jaraloon ba tax bu soobu won xidma gog nga xamne bakana manon na ca rot ak li ci tukke xeyna li ñu ci mëna wax ci li nga xamne bëgg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jural nako serigne bi dañ bëggoon nga ñëw ñu ci liñ ci mëna wax rek nga xamne bëgg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jural nako serigne bi
2: waaw señ Cheikh Abdou Karim loolu nga wax rek waxtu moom lepp xañ ci waye mëna ñu ñëw ci misal manam lepp lu tax ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da ko bëggoon nuhibbuhu nuhibbuhu salla alayhi law hubban bihi nuhibbu man walahu wala ma wa man walahu lepp lu tax ci yonte bi rek ni alquran da won da ko beug ngir da day tire bi yonte bi sallallahu alayhi wasallam dini kitabul mustafa la ghayru hadith yonte bi tam non la ko fonkawon kalamuhu la abtaghi bihi badal dama ko watet len waye tam lak bi yonent bi dan wax non la ko fankon mu logal arabiya ni mustawa ci leneen lumay lak arab denga hubbi lahu qad lisan arabiyya al arabiyya ghadat li junna ak yu bare bare yum ci wax man mustabin ci leneen itam waye itam noni la beugi won itam denga sahaba yi ak alu bayti rasulullah sallallahu alaihi wasallam alu bayt rasulullah sallallahu alaihi wasallam beugé non la beugé sahaba yi dénga non la beugé won itam mawlidun nabi muy muy guddik feñu non la ko fanké won xane moy wér wi dakk ci wér yi mom faqa num ko wax la manam bo xasa ñew mom bu ma sa ñew mom wér wi day wax né mom tayel jena ya khayra shahrin ja bi khayri mursali adhhab taqatan maradi wa kasali ay la wëredi ñen bu wëredi sax damay wër noni la bëgg won itam de nga xéetu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam khut ummatal mustafa amma yajru lahum siwal ibadat wa asimhum min ash-sharr wa asim li ghayrihi musaytana fi abad wa taqim kull man yasqu min al-bahri wa ñaan gune ñaan na len ko noni itam la fonké won lepp lu tax ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ba ci touba nga xamne fa la ko ñëk gisé dara bobu du ko fatte mukk non la ko fonké da xamne da fu mëna nekk da xamne touba mako gënal ci dëkk yëpp ndax fala ñëk gisé yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ilahi ila touba yaqudni wa salliman yasir rujui bi touba de nga waqudni ila touba de nga tawaytu hun rujua li touba ne fu waxtu lay ñaan delu touba ba ci ngiru ngiri itam lool duñ ci mëna taxaw ngiri ngiri manam bu de ci fiqh wala ci tasawuf wala ci tawhid ci purpose luñ ci japp rek boko setlo kam andal ci lolé day amna lu ko lekkale yonté amna bëgg yonté bu wër gu ne ci mom ne bu dé ci pass pass abul hasan ash'ari la ci andal moy ash'ari nga xane ahlus sunna yépp dañ né ñu ci moy mubtada yi nga xane moy hasawi ak yu kan xamul yam sax da bari ci wona sunna sunna waye abul hasan ash'ari ibnu asakir mo wax ci ma ibnu asakir neena yoonte bi da gis muneko lima fi bayyi ci ay passeport dajale ko nga jang ko lol motax bu xeye nek ci lol motax borom xam ni ñew ginaaw yeb and ak mom ci lol bu de ci fiqh itam imam malik la ci and xam nga malik moy imamu moy madrasatu ahli alhadith aw ñaari ngir rek la won ci ñeweng madrasatu deng ar-ra'yi ak hadith hadis mo nek wa madina xam yonte bi buñ ko tan lolu nek madina ak lu nek fanam xam madina lay tan yonte imam malik mo dekkon bir madina nek ci jakk yonte du jangale denga mazhabu ahli hadis ak ahli ra'yi mo fi nekkon mo and ak malik mo serigne safi mo serigne ahmad muhammad mo serigne bukhari mo serigne muslim ala ñoo ñep kon seen manam ci malik it daana wax ne musta tuddu guddi gum gentu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da fonko yende bir medina da wufa sol ay dal ngir ne souf sa yonente bi moko dekk sallallahu alaihi wasallam musfa sol ay dal musfa war itam te itam bu ma sa di jangale ba wara jangale hadith nak day dem solo lal la ko len xegn parfum defarat gem ni dogo ñu tok bi jangale hadith yende masna tok bi jangale abdullah ibn mubarak neena manam jitt fet nako fukki fet ak juroom ben waye rasul defako ngir ne wax ji mi wax waxi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ñu xam nga ñooñu koku rek la señ mo tax koku la señ tuba andal ci walu fat inshallah alaykum bil maliki bo ñewé ci walu jang alquran sax fi ne riwaya bimu tambalé mana qira'at bi mi jangé mo qira'atu nafi'a xam nga momit mo da jité ci jakk yoonte bi sallallahu alaihi wasallam nga xamné mom man nañ né manam imam malik da wax né manam qira'atu nafi' sunna la imam ahmad waxna lu melono nafi' dafa massa da bu massa di jangale gemi ñam day xegn parfum bu neex bi laaj ko mu ne len dama gemt gis yoonte bi mu ne ma ngal ma nga mu teewlu sama gemi ñena ci la jugal lu manam xegn gi neex xam nga koku mom la ñu andal
6: inshallah
2: te qira'atu nafi' moy aghlabu qira'ati nabi yoonte bi limu upp lu da jangi moy jangi wow dana jang yenen jang yep nak moy riwaya qalun ak warsha tasawuf mom yoonte bi ci mom moy mo ci serigne mom njabot gi te buñu setlo ñepp yoonte bi len tudde am lolu batay ci mourid yi gëna daanu amuko ci manam ñam jëk am ñepp muhammadul mustafa muhammadul yadadi muhammadul fadil muhammadul amin muhammadul bashir muhammadul jamil muhammadul muhtar amna ci ñaar ahmadu amna ci ñaar ci mujju ci ak njabotam moy Muhammad kep la ko tudor moy Seigne Muhammad Murtada waxane Seigne Dame Abdou Rahman lo moy yok mo ci yok Murtada ji mom li ci gëna yéwé moy bisu gamu la feñ té loxom dañ ci abind Muhammad di leer nañu yo xam ñu bari bari gis nañ ko njabar gu jigen ngit ñepp wa kër yonte bi len tuddé Fatima amna ci ñett Aïssa amna ci ñett Khadija amna ci ñaar Maymuna amna ci ñaar nga Amina amna ci ñaar Umm Kulsum amna ci kenn
5: day melni magi talibé sax
2: magi talibé ñepp
5: jox ndibal nit do alu bay
2: kër go dug rek Muhammad mo ci jitu mom manam yoonu mourid mom loolu mo doon ci sandi sa taw mom yëneete ngi ko tuddé Cheikh Abdourahman bu baax bi déjà na ma ngi ci kum ko wax ci mbokk yi da nga ñëkëtu yëneete bi gis nga motax borom dal moti Muhammadul Habib Muhammadul Hawbal Muhammad kessela ak Muhammad ibarna fi bo demon daru salam nonu bo demon waaw fepp fo dem ci bo demon ñu ñëpp rek ñëpp bañu Imam Cheikh Rafal ñu xane mo gëna sey nga xane mom day ñëpp day japp ne mom señ bi rek lay wara tudde xana way gis nga Muhammadul Mustafa fal mo fa jitu ñepp rek
5: nga xamne borom daari bo xolé danaka ñewatu ñu ci bari wa kër yeen
2: salaam mom waaw mo xam nga ñom ci borom daaru ak mag ñepp danaka señ bi lañ la laaju tuddu te señ bi boko laaje du wax ni tudde ko rasul le amna sax yakar na señ Malik Bassin ci mas la ñu bu ko tudde doom ngand ko bëgg tudde way dañ ko dang ko tudde Habibur Rasul ci
5: Rasul
2: Habibur Rasul am nga señ ci wala ko tudde way Habibur Rasul yani bu mu ta ñak tudde señ bi la tudde ko Habibur Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: ben xeer bu jëm ñaari picci la ma
2: sha Allah wota señ ci wa señ bi
5: ma sha Allah
2: manam señ ci wa mom señ ci wa mom wax deug yalla manam dese nañ ko gëstu am nga dañ fenn rek señ bi manam di dundé xewal ngeen barké bi manam mu fabbinu ba jottuno geustu deug deug seigne touba te li ki mom la adna ci puis wor adna ci nga xam dañu bari fi ni nga bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di xéñtu yoonte mu ñor leen bu xamone manam xéttu yoonte bi gi nga xam ne tay mo jëm yoonte bi rek mané ni mo la fi seigne bi xéttam ak melom ak lepp loolu seigne bi dañ ko bëgg mais seigne touba manam da bëgg yoonte bu nopi fé dara duko taxa doylu fi ne tay day tag bu yoonte bi di def loolu mi def lepp ba nopi nak boole ko nak waxtu ne muy sante yoonte bi sala ala khadimuka radin anka faqbal shukurahu amna yow malay ligel ya mu wara sant wala ya khadimuka radin anka faqbal shukurahu bi wajhi alladhi min hubbihi fika yamshahu da ko denkane itam da ko denkane fina tay da la denkane ya ahla barri ya ahla bahri hujudi barri bahri shaghay mo ñoo len ci yonte bi sallallahu alaihi wasallam lakin unadi kullal biladi ila ibadi ila imadi kunu muhibbin liman ghufulu an nahjihi yura bihi ufulu
5: inshallah
2: li ci gëna yëm nga xana ñoo ma sax laaj sama ne ma ngi def na waye dama jël Seigne Touba manam ci bëgg yëru ci sallallahu alayhi wasallam day melni koka lélé da leen di béral seen ñaanu bop ñaaral bi itam koku du xam ci kam day wax ni képp ko xane bëgg na yëru ci sallallahu alayhi wasallam faaw di nga jup di nga bax te di nga sell te di nga teggu ci yoon ko xamni bëggo yëru ci bi nak da ne koku mom de nga man xam nga dara wax amna fa waxane yonent bi kuko beug lu wax xamane deug la muhammadun huwa al-huda was-sanad wa man ahabbahu fala yufannadu kuko beug lu wax deug la leleg itam man li ci gëna yëm fo la bëgg dara de señ ma ngi jéglu moy ci beug yonent bi mom manam koku mom señ do mëne gut ak mom leleg mo ali muhammadun al-mukhtar ma bana mithluhu wa laysa yabinu ad-dahr man raddahu junna ana koko beugul yow manam sa xel ci wam neexul nam lu da nga dof namel digal li khairi li waral mukhtari ma la yanaluhu la dallahi makhluqun wa man yaqlihi junna leleg muné marida qalbun la yamilu lin nabi bepp xol bo xamni beugul yunus sallallahu alayhi wasallam na xol bo xol bu wéré dila bu febar la deng nga man lam yuhibbu rasulullah muhammadan sayyid al man fa jahilun gharrahu bunyanuhu wa yara fil barri wal bahri khizyan ma al badri
5: inshallah
2: kon ma ngi djeglu ma wax wax laaj bi xamna dim ko djurul way lolu
5: waw
2: en kon benen yott ma tend ci ben rek moy mom du ñewé ba ganar ci daxasin denga xam nga ay sasin bu patane mang ko waxone dama la bëgg djégé bu gëna djégé gaay yi la gaay yi andal
5: ci daru khudus
2: ah daru khudus denga dem na ci geej gi ba del ci du ñewé ci rew mi juroom ben yott dafa def ñu bu ko ganar la ñu may ganna nak ci d'accession mo 1324 am accession dafa dem ba d'accession nak bam ci agge nak ci lañu gis muy wax ne manam limu doon muñ lepp tay sun borom fay namako limu doon jaay lepp mom lepp jarna rabiha du tijaratin qad tajara bi hubbi shafi'in adam al fajara shuqi fihi ar-ribh wa salah ma sam jaay lepp jarna legi nak lola lam ci djublu moy lim wax ne sami'ta da'wati wal istajabta ma lima don ñaan lepp la ngoko wali taqudu mali yantajabta qad qutta li marum tu'ama aysasin dama don ñaan ci aysasin dama don sakku lola jox lamako kama uhibbu rabbi ama daksasin ci daksasin lamako jox namako bëgg won ngamako defare tek ci nak be ci top rek da ca tek dama rasulullahi nisba'aini mana waktu le damay jandok rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngay nek waxtu ne wata lol la ko sun borom faye moy fay gi gën ci xéet fay
5: inshallah
2: mota lolou mom sun tuba da xam al fathul mubin teranga li gëna kawé kasu ma tara jo xam teranga jo xam ni

0: man señ ousmane diouf jankatu khasaayit magi nak fu way manane rek del deglu ben fm moko yor
1: a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem bismillahi
2: mudihim bi ghayri waladi ko wax la manam bo xasa ñew mom bu ma sa ñew mom wer wi day wax ne mom tayel jena
1: ya khayra shahrin ja bi khayri mursali adhhab taqta'a maradi wa kasali aya la wuradi ñane bu wuradi sax dama wer noni le bëgg won itam de nga xéetu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam khut ummatal mustafa amma yajurruhum siwal ibadat wa afihim min ash-sharr wa sil ghayrihi musaytana fi abad wa taqim kull man yasqu min al-bahri wa ñaan gune ñaan na len ko non itam da fonké won lepp lu tax ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ba ci touba nga xane fa la ko ñëk gi dé do bobu du ko fatte muko non la ko fonké da xane fu mëna nek da xale touba mako gënal ci dëkk yépp nax fala ñëk gi sé yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ilahi ila touba yaqudni wa sallima yassir rujuu'i bi tuba denga waqudni ila tuba denga tawaytu hunar rujuu'a li tuba ne fu waxtu nday ñaan delu tuba ba ci ngir ngir itam lol duñ ci mëna taxaw ngir ngir manam bu de ci fiqh wala ci tasawuf wala ci tawhid ci purpose luñ ci japp rek boko setlo kam andal ci lolé day amna lu ko lekkale yentel amna bëgg yentel bu wër gu ne ci mom ne bu de ci purpose Abu Hassan Ash'ari la ci andal moy Ash'ari nga xamne ahlu sunna yepp dañ ne ci ci moy mubtada'i nga xamne moy hasawi ak yu kan xamul yang sax te bari ci wona sunna sunna waye Abu Hassan Ash'ari Ibnu Asakir mo wax ci ma Ibnu Asakir neena yoonte bi da gis mu ne ko limu fi bayyi ci ay passeport dajale ko nga jang lol motax bu xeye nek ci lol motax borom xam ni ñoo ginaaw yeb and ak mom ci lol bu de ci fiqh itam imam malik la ci and xam nga imam malik moy imamu moy madrasatu ahli al hadith aw ñaari ñaari ngir rek la won ci ñeweng madrasatu deng ar ra'i ak hadith hadith mo nek wa madina xam nga yonte bi buñ ko tan lolu nek madina ak lu nek fa na xam nga madina lay tan yonte imam malik mo dekkon bir madina nek ci jappe yonte bi di jangale deng nga mazhabu ahli al hadith ak ahli ra'i mo fi nekkon mo and ak malik mo serigne safi mo serigne ahmad muhammad ibn hanbal mo serigne bukhari mo serigne muslim ani ñoom ñep kon seen manam ci malik it da na wax ne mustatu guddi bu mu gentu rasul allah sallallahu alaihi wasallam da fa ngon yende bir medina dafa sol ay dal ngir ne suuf sa yende bi moko dekk sallallahu alaihi wasallam suuf sa ay dal musfa war itam tay itam bu ma sa di jangale ba wara jangale hadith nak day dem solo lal nak ko len xeyn parfum defarat gën ni dogo ñu tok di jangale hadith yi masna tok di jangale abdullah ibn mubarak neena manam jitt fat nako fukki fat ak juroom ben waye rafsa def ko ngir ne wax ji mi wax waxi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ñu xam nga ñu koku rek la señ mo tax koku la señ tuba andal ci wala fat alaykum bil maliki bo ñewé ci walu jang alquran sax fi ne riwaya bimu tambale manam qiraat bimu jange ma qiraatu nafi' xam nga momit mo da jita ci jakk yunus sallallahu alaihi wasallam nga xamne mom man nañ ne manam imam malik da wax ne manam qiraatu nafi' sunna la imam ahmad wax na lu mel non nafi' dafa massa dafa bu ma sa di jangale gemi ñam day xegn parfum bu neex ni laj ko mu ne len dama gënt gis yoonte bi mu ne ma nga mu teflu sama gëmi ñene ci la jugal lu manam xam gi neex xam nga koku mom la suñu andal
3: inshallah
2: ta qira'at ma hum aghlab qira'at an-nabi yoonte li mu upp lu da jang moy jang wo dana jang yenen jang yep nak moy riwaya qalun ak wax tasawuf mom yoonte bi mom moy mo ci serigne mom ñabo di ta buñ sétlo ñepp yoonte bi len tudde am lolu batay ci murid yi gëna daanu amuko ci manam ñoom jëk am ñepp muhammadul mustafa muhammadul yadadi muhammadul fadil muhammadul amin muhammadul bashir muhammadul jamil muhammadul mukhtar amna ci ñaar ahmadu amna ci ñaar ci muddi ci ak njabota moy muhammad kep la ko tudol moy seigne muhammad mustafa waxe ne seigne dame abdou rahman lo moy yok mo ci yok mustafa ji mom li ci gëna yewu moy bisu gamu la feñ te loxom dañ ci bind muhammad ju leer nañu jo xam ni bari gis nañ ko ñabar gu jigen gi ñepp ci wakar yoonte bi len tudde fatima amna ci ñett aisha amna ci ñett khadija amna ci ñett

0: ndax newaan nga dugg ci jakka wala ci juma ci fiñu toll ci Touba ba genn Touba sax te fekk ko fa liggey bobu nga xamne serigne bi di Cheikh Mohamed Fadal al Imam mom Cheikh Abdou Khadir mom moko def de ngeen nim ko defé ak nim ko yitté jim ko jox ba mu yeggi fi mu yegg ak wër gi nga xamantene mom amu ci yenn ci kessa ka ci ne lum top la bam wër mu dor ko genn ngir julit ñi di ko jarino lolu intaj ilmi la ju bo am solo bo xamantene bo xam julit ñang ci jarino waye buñ duggé ci jakk itam dañ fa gis bi yenen liggéey bo xamné señ bi moko def ci sa tour muy lu jëm ci walu laaj ñi laaj ci walu sey ndax sey itam day lu am solo ci l'islam l'islam jangalé ko am nu ko jangalé ay ñu gis né bind nga ci ay laaj ak ay tonte lolu lan moy sabab bi tax nga bind ko ndax
1: lolu mom kanen am na koy wax oustaz baragi mom mo dajale won laaj yek ngir bëgg mu taxaro mu jaar ko ci man waye jëmmi daf koy laaj ñi na mom lolu sama liggéey bop la mom
0: sa liggéey la
1: ah wa lolu mom da dajale won ay sart ni rek
0: ay jaa
1: sa ngir yombal ko nodum ak bëgg kenn ku ne man kenn ku jangutit man laaj te buñ tonto nga xam ba xam tonto jup naam deet lolu mom mako def
0: wa ma sha Allah ma sha Allah nga am dal mom lolu am solo day melne babu nikah ñi koy jang wala sarti yi tax ab sey meuna wër wala mu meuna sax boko jangé la joy rek day dadi defoko lol té nek lu am solo lo xamné ak jappandal la ci jullit ñi itam non ñepp éguñ ci jang fo xamné dañ mëna xam lol té jafé jafé yu bari ci lol motax liggéey bu am solo bo xamné itam sëriñ bi mom moko def muy liggéey bo am solo ndax yenen lakk yi lu wessu wolof ak arab da nga ci jang wala nga bind ci wala nga way mëna xam
1: english dal mo tane tout rek tane english dal
0: english
1: lu tolok bo tukki mana laaj aéroport
0: yépp ci li nga soxla
1: li nga soxla ñu soxla wax ci
0: ak
1: hôtel ak yoy fofu rek place yépp mo la
0: man anglais dal mo ngi ci wax sa soxla dal li nga yitté won sa li nga yitté won li nga mën
1: dal bo tukki rek to rank dal
0: ci wa do to rank lolu itam tay
1: ay men dem lolu nak
0: wa amna njariñ non ma sha Allah lu manam
1: ci sa li itam nak moy
0: la bëggoon laaj sa waaw manam day melni dëkk réew mi ñu nekk dañu gis ne toi français lañu gëna jëfëndiko
1: moy la bëggoon ci jaar sa gra la ko lolu moy
0: wa
1: moy fi jaar ak sun tuba rek motax
0: waaw
1: amu soxla ci ñu lak
0: tay waaw
1: ñepp ay yéfer lañ waye ñi ñot ñoo jott ak sun tuba motax
0: mo ragal la
1: bolé ci nak ké lak yo mo pu jaar ñitam ci aduna
0: waaw
1: lool
0: motax nga tan di jëf
1: na pa tuba boko wax rek dama joom fu ne
0: waay yow
1: do ngi ba waxat mi sax mané la jundi ak juroom ñent
0: waaw sel na waaw no
1: lepp mo lolé pou seigne touba ke pou goral
0: ah tay ndaysan ah fi jaar ak seigne bi dal motax nga bëgg leena bayyi seen le premier par len ndaysan ah lolé day dé ram sa
1: kana seigne touba moy son soppi bu ñëk manana moy son soppi bu ñëk
0: tay
1: dég na yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dama wara jitt ci julit bu né
0: waw
1: ta ñe mom seigne touba moy seen non bu ñëk
0: tay
1: kon nak faaw day jëm ni ma jëm né
0: waw ndaysan tay machallah lolou itam xamoy dana ci bax lol nit ñi xam ndax buñ xolé yiñ wax légui muy ay liggéey xam xam yo xam dang koy fekk fepp ci fu julit ñi dajé muy jakka yi nga na jakka da bok ci yittém ji gëna mag mu yitté woko lol lolou mom ñun ñi nga xamné lu ñew neew ab gis gis wala abdun xamnañ ci mom né jakka mom lu ko ñor la jullé ci jakka itam lu ko ñor la liggéey bo muy liggéey dañuy gis né lim ci bind li nuru lu minnu mu joge nday jor jëm chamoñ mu joge chamoñ jëm nday jor minnu chamoñ ci anglais la koy bind waaw bi nga mi waxa sa english lay wax bu ko defé nga am da ngay xamné bu ko waxé ni ko tuba bi di waxé sa na ñu anglais lañ wax mom english lay wax yépp ci moytu bi mi wax ni kagn la gëna jamono itam man ma wax janvier 1961 waaye mom mi ngi koy moytu loolu itam mabdala bo xamantene ci niñ nono señ bi rek lolou mom leral go am solo la am ñepp fofu lañu wara nek itam tay gis nañ ñam ku ben señ murtala ko rañé ko won la ci moytu ba tuba ak lu mirum tuba ak lu ci aju limi tukki bari bari waye teew tek ndax fiñ jaar ak señ mom ko xalaat rek la da xamné wa ndax ba legi señ bi yaangi yeeng gëstu ci walu xam xam wala nga am ay jang yoy gëna xotal wala yoy def di jëm ci jàng
1: musoo
0: bàyyi jàng
1: waaw
0: ndigalal sëñ bi dekk ci téere yeeg gëssoo
1: jàng ak diglu boromi xam-xam yi demee noonu la ci nekk laa koy def
0: waaw macha allah borom xam-xam réew mi ak biti réew
1: yëpp. té bo xamné jërëñam xaw xaw mëna ca jërëñu dal gis na né depp nak alcorane la depp nak imkani ya dia dess rek way beug mom ngi fi ak
0: beug mom ngi taxawal ay taxawal ay mashruan la dal yo xamne gis nañ ci keur gi biñ ñëwé fekk nañ fi ay donga yo xamne ñi ngi fi jang gis am mbar mo xamantene mu mengok jamono la mo xamne ñom lañ ko defal ñu fi jang alquran lool mom shahid ayyan lañ
1: ci
0: lool mom day melne lu nekk la kon fi nga dekk nga xamne daara la mom pop fim jaar yep jaar la dal seigne jean bu la joge ke sen doxat dem ke seigne jean bu ñew fi di jangal alquran kon lay mel lool yep lool lo am solo la ñu ñew kon ci laaju mujjii xeyna lu jëm ci walu imama amne mom day melne buñ tu sa jëm ji mom ko gis buñ ko waxe buñ ko waxut mom da dara xalaat imam mo ci ñi xam murid gi yep danaka ak biir senegal kagn nga tambali ci mbirum jité ak nek imam
1: yéne mom yag jité rek mom
0: waaw
1: mom yag nako defon Seyd Bakhari nek na fi bu ñibisé mané ci kërëm bi ci sant ci gumo fi bu ma sa nek mbacké wala Baghdad ma da jité jakk ji
0: té jakk ji ci kër gi waaw
1: sant bako nak waye xam nga niñ baxo rek
0: waaw
1: jakk mom ilman bu fa di won ñafa nek kon japp na mo tané ñu rek bismillah
0: Okay.
1: Lan waye nak ci waye nak mujj nako yek tabam ko yegge neex nako lol nak
0: ma sha Allah
1: ciosan li mom no fara day nit ñi dañ ñu jittu lo lol
0: ni jittu lo ma sha Allah
1: na fekk na ndax teurmugo ci julle ci jakk ñe teurmugo ci mu nekk fi rek
0: waaw mu fi nekk bu fi nekk
1: bu nekk da bu fa nekk nak nga fa day ko mbolo nga jittal rek nga jitté
0: gna ndaysan ma sha Allah
1: xane jëm ma tax nak waye man lañ la jittal
0: waaw ndaysan ma sha Allah mom nak kon ci nek
1: ko la tambalé waaw
0: fofu la yefi tam
1: tab nek la diko def tam nek waye ki nak comme ni nak lo xamné ni lu fess lay doon war mo ngi tambalé Dakar ci sal waya balé ma jitté correct parce que fofu
0: te masare ko jina lool japp nga man at la won la tambalé waaw
1: ñi nek atum jinn ak juroom ñent ko juroom ñent
0: jinn ak juroom ñent fuko
1: ak juroom ñent fin watte simatin watte satin
0: watte 1999 ma sha Allah ma sha Allah way lu jitu lool mom man na ñew japp ne manam tamblik imamam mom di jité ci jakkar lool mom ci nekk Seyd Khadid la lool moy naay bi Seyd Khadid la won rek lool man magu tudde non am nekkon na Seyd naay bi Seyd Khadid ci jakkam ji ci kër gi nga xamne mom jakka ju ñu ju Seyd Khadid nak jek fofu ci jakka ji bu nekké Touba ci kër go fa lay julé
1: comme nima ko waxe santuma ko won nak way bu ko yegge neex nak
0: ah kan nak mam lool ak wër la rek ma sha Allah jerejef kon sin salu mom da mo da nga tok rek mu yone yabal la fofu denk la nga fay jete
1: sin salu mom mo nga xane bi dañu wo mo yabal fofu sax bobu amna lu ko jek sax sin salu mom lima jek def lo moy ta xeer wi ci ki jaka ji ci marso khas
0: Nah,
1: ni kita dah faham. Kita dah faham. Kita dah faham. Kita dah faham. Kita dah faham. Kita
0: dah faham.
1: Kita dah faham. Kita dah faham. Kita dah faham. Kita dah
0: faham.
1: Kita dah faham. Kita dah faham. Kita dah faham. Kita dah faham. Kita dah faham. Kita dah faham. Kita dah faham. Kita dah faham. Kita dah
0: faham. Kita dah faham. Kita dah faham. Kita dah
1: faham. Kita dah faham. Kita dah faham. Kita dah faham. Kita dah faham. Kita dah faham. Da xagna da na fa dem ay collectivist ki diko siar yi nga ne seigne salu ci mo wosi ne ma ñewal muy seigne nga bani waye gemal japp ne dafa jawale
0: ah jappone yalo
1: jappone
0: set
1: wa dem nak mu sant mo lol mu tegg lo fa xeru fu da ci tegg ne da bëgg lu jëm ci lol nga koy defal
0: ci li jëm ci jakka insha Allah
1: insha Allah da na ko nak bu ñu nek lepp dina jëñu ubi man ci mom la tambale mo ko dal
0: wala yewala
1: tagi xeru
0: insha Allah
1: ana waxane sa dama tukki won nek europe ni gamane europe sa
0: non europe ni gor arab ni ko waxe arab
1: dan italy wala france wala spain ben ci la
0: Italie, France, wala Espagne.
1: Ay téwut amna juma juñ bëggon ki way def na ñu xaar ba ñëw
0: nga nga xaar ñoy ba ay tek xéré
1: ay tek bu ko jëkke lu ñëw rek wax man mo do def
0: ndaysan inshallah inshallah yoy yëpp mo jitu danaka Dakaru ji ak wala ci digënté bi ginaaw bi mu la falé bi mu la yabalé fofu itam nga fay jité mom liggéey bo mom lu woy la mom la jakk ñu ubbi
1: mo la yabal an nak Dakar jom
0: waaw ndaysan
1: ki nak fay cheikh ma tay nak bi mu diké mo mo so gandi
0: Masha Allah ñëw def taal kala bi fi Seigne Sall juugé nak fi ci Touba mom Seigne Cheikh Mate lay mo la fi wo nga ñëw fi
1: def la jibar nek lepp te ma nga rek ma nga falé
0: ay
1: Seigne Cheikh Mate mom bi mu ak xër ko rek gi mu jëk def rek
0: la mom sa digën nga ci cadeau yoy bu mu koy wax nañu bëgg dañu mom yéene moy délo ci Seigne Abdou Khadir mu nek imam mu ngi wax mom wax nako ci cadeau bi ñuy dégg
1: amna ko ni ma da mu doon baaroy naka jek dara wax ne fi la war di jité wourma jité fi
0: na wara jité Dakar
1: la la gëmal mo xam tax
0: ah bi mu toge rek
1: toge rek
0: dara kay jëmal ndaysan inshallah manam bi lu wessu jité idi nga xam correct baski ci juma ji ginaaw bi nga ñëw bi Seigne Sidi Mukhtar bi nga ñëwé da nga jité yenen waxtu yu juroom ci juma ji
1: ade lolou mo
0: jakkaji rek waaw xana lu jëm melne
1: way waxtu jiro xana lu melne umte koor rek
0: umte koor
1: geegi ñëk ci koor
0: lolou mom ci bi nga ñëwé Touba itam nga ko tambali wala
1: lolou mom wala ma nga ko tambali bi xam ko ko da def Seigne Murtala
0: waaw
1: nga gëna Seigne Murtala
0: ah gëna Seigne Murtala nga da tambali waaw ma sha Allah
1: wala ma ci wut Seigne
0: Murtala waaye ci wut Seigne Murtala ma sha Allah waaw muy fatale ko Seigne Murtala mo daan mo daan jëf julli fas gi bu ñu fas nga digoo mo daan jité gëna bi mom
1: daana jité correct parce que
0: te daaw ñoo ma sha Allah gëna bi nak gis nañ day melni Seigne bi itam denk la liggéey jité jumaaji a jumaaji ci adi wessu lolu mom señ bi dala wo rek denk lako wala da am ay sababu yu tax mu fal la ci nga nek nga
1: saw yu ko xana du jak sababu xuma ko ay ñu li wax rek wama def la wax rek dal
0: waaw ay dekk rek wala dal la koy
1: waaw
0: torkal
1: muy señ mamoun amé ngant
0: waaw señ mamoun waaw
1: ko am ngant fa am ko ko wut
0: waaw
1: xana nak am na la jitu lol dal mo xowal ta wonuma dal def lawako rek xow nak baax amna ñu ñoko dañ tax ci lol wala
0: waaw
1: jëm bu baax ci yow
0: ma sha Allah inshallah waaw aljuma yi tam gis nañ ne khutba yi ci def ak yu mel nonu yu ñu bind lañu gis nga manam alum khutba mom gis nañ ci ak ki bu baaxa baax ak cion dal yo xamne mom da ngay yegne ki wax ni mom lim wax bind nako xalaat na ci saytu nako manam da ngay bind say khutba yi bop yo xamne yow ya koy bind xalaat ci diko bind wala da ngay toxal yenen khutba yo xamantene da ngoy jele ci khutba yi gaay baax yi jekki rek
1: moy rek moy Seigne Mamadou Bou Sall defon rek
0: waaw
1: yoy la jël da wax nak da ci yok sama def nak lay nga ma gëna sara wala
0: nga gëna sara wala nga jubanti
1: yenne mo yok dara lere ma genn rek dugal lenen li ma don djubona ci ak momi nak
0: wa bam ke
1: wa na ndopé sa da bëgg bindat lepp
0: wa ndax yi ngay bind yang koy ñing koy saytu ba nga xamne bu xeyna bu matem ad wala bu ñaarat dana mëna nek khutba yo xamne yu bëru
1: lo lañ bëgg bu na pé dañ koy bindat lepp
0: wa bam nek khutba yo xamne day nek at mi yépp dana
1: at mi yépp nga na at mi yépp mom da nga dik jël rek amatu
0: da dé ke wa ma sha Allah lo xeyna bu wa sa xeyna ñom señ baara ñi nga xamne ñom ay ke lañ dañu mëna fexé bu nekk téré bo xamné day nekk fuñ dajalé ay khutba loolu liggéey bu am solo bo xamné ñeneen man nañ ci jariñu yu bëré bëré ndax bind mom lu am solo ya nako yalla motali té jariñ ci jullit ñi yépp
1: non man suñu mam nak ñu defé baxna loolu ndax da nga ki té duggu té waaw la lepp li ci li waral mako yok sax ñaar rek day gatt bop ma gis na man na defat tout tout tax
0: du tax mu gey waaw
1: du tax mu gude non
0: gis na xubbe mom ma sha Allah digg doom
1: lolé mom mom lañ ci sante moko defé non
0: ma sha Allah manam ci walu ko julli gi itam gis nañ ne manam day melne yang ci baye xel ñi nga xamne julle ci bitte yu mel non julli gis nañ dal ak choppé ko amna ci guddi julli saar yi ngay tari leleg nga tari lo xon xeyna mëna moy gëna gatt ci ñaare rakka bi gi mel non ci liñ
1: wax ñu ko mëna won
0: hmm
1: bu jekki won ki ñu sabbi ala tek mo la def naka jek juma yu ubi yep mo la def
0: hmm
1: ay we di dañ na sabbi deug deug dañ na daam ben ajuma jo xamne daam ci bir julli daam ko daanu
0: waaw
1: legi nak ñu wax mako way nak tafon tafon fassas sama dal mané dal bo ci amé digal
0: la ngay tamit inshallah
1: ndax li dal la fekkont lay bo amé digal nak
0: wa
1: bo mam c'est mu taxa waxuma ko direct way kene ko waxe xamna né du ko sosal ku fessu mom la ci la tambli nak dé
0: inshallah
1: bu ko défé may bayam ci ngir mayam ci sabbis ma nga xamna guddut té
0: waaw
1: gudd té tambu nañ ko ci
0: té baxna
1: ba dal ci dess nak bu ñaaré bi nak mako soga gattal
0: waaw ngeen machallah lolou di lu am solo la bayi xel jamm ni jurign ni nga xamna ñoy top sa ginaaw té di ay am ci ñom yermane lolou am solo lo am solo la
1: ginaanda ginna bitu reza ko moy ki julli aljuma leg leg xam nga su watel gi rew yu sori bala ma julli ñom ci lañu julli aljuma lalay may japp ay mag madina ak yoyale lalek la ñaar rak yi dina gis wala sax dina tay nak sax
0: ñu ko ñaar
1: ñaar yépp waaw
0: ñu jangé waaw ma sha Allah
1: may wala nak kon gattal gam ñepp dem nga xamna
0: la jox wala ñu ko maslaha la gis nañu gis
1: nañu jakk yépp gën nañu xat
0: gën nañu xat
1: ni ñi gën nañu bari
0: ni ñi
1: tangor yi tam gën nañu
0: tangor yi metti waaw
1: laaj nako dal
0: laaj nako ma sha Allah
1: ñu bu gis na sel na fu bari dal
0: dinañ gattal waaw ma sha Allah mom tém del lepp dara du ci wacc danaka liñu sel ya del du ci genn ke waaw lepp lu jëm ci luy baxal luy gëna yombal nit ñi
1: sa yo ñu wax luñ sopp la rek way
0: do defara
1: te su ndé
0: ma sha Allah ma sha Allah mom gey mom gis nañ né mam nit ñi mom am nañ ci ki lool am nañ ci mam dimbalé na dal bari nit ñi dimbalé ño xamné jappal na lan leen
1: alhamdulillah ñaan mi ko am ko ne kay am ki yi amna ci mbokk bu su bu yi nana am ko xamne ñaan yi la ñaanal
0: waaw mo ngi man xamna bokk yo xam daraka mom daraka dañ dal bayyi ba rak bu jibe daraka xawa ki sa ju gaaw yow bu jappé bu je fay dañ koy jël waaw waye bañ xamé né manam julli gi légui daraka digënté bu mën nañ ko di mën nañ ko dékku dañ dal di tam di mëna julli sé xam lo tawfiq la jo xamné amna né amna ay rodu fi al
1: dal tax la dara jëm sax fi na digë gëna jëma baral sax na jang
0: ko ndëg waaw bare jangine waaw lég lay
1: ci sa tam moko sa way tit na ko jëma
0: waaw ndaysan
1: la ma jëm ko def ngir
0: bayyi xel nit ñi ndaysan ndaysan do lu am solo lu am solo la lu am solo la xana laaju mujj yi rek jëm ci sëriñ bi ak yoon wi maam gis nañ ne mom ko am ciofel ci Serigne Touba nga ni ko waxe mbu yent bi nga xamne mom moy digal li ñepp bëgg ko ni nga xamne mom lañu gëna bëgg mom mu nekk ci luñu gëna bëgg ci lepp sa jëm mak sa lepp Serigne bi moy sa soppé mom bo xamne mom doxale wo ci kenn ginaaw bi maam yoonam wi nga xamne sos na ko gis nañ ne mourid gi ni muy doxé ndax gis nga ci yo xamantene ay daxil la yo xamantene ci sax sétlu japp nga ne dal buñ melo kan nangam mo doon gënal Serigne bi ak yu mel non
1: seen yo jam yo mom tanku ci
0: waaw
1: buñu ma sé li señ bi diglé bëgg ñëpp xam nañ ko li moy bëgg ñëpp xam nañ ko
0: waaw
1: bu ñëpp ma sé ci top ndigalam baye téram rek ci lepp la di bax
0: waaw lepp bax
1: ma défé doxala yépp
0: waaw day daal
1: dañ fi xat
0: waaw deug la dañ ci daal dañ ci xat
1: ma défé mom ke kenn bu féké dëkk bi non lañ baxoo ku muta nek ci lolou du fi nek
0: waaw ci saanul dekk bi dal
1: nga xam ni dekk ñepp ku ñu dekk ñene jappale señ bi ci lim bëgg ne ci digalam baye téram yaaka na liñ ci ragal du am
0: gis nañu deng ci soñé ci Touba lu bari ak ki bayyi xel ndigal li señ bi ak diko jëfé ci waxtu julli koor eedi man bo jangé khutba ba nopi da nga def ay denkané yo dañu gis nga ci wax ñu war may dekk bi ak ñu sam ko samalé ko ki gis na lolu xeyna kon lula yitel la lo xamne bo sañon ñepp dañ ci nek
1: waaw waaw nan makoy wax ci football yi rek
0: lolu waaw
1: mom dama gis na mo war ñepp bu mo war ñepp te buñ ci tanko rek li señu bëgg ci dëkk bi dana am
0: dana am
1: li señu bëgg mom rafa na ñott nak ñaan nako yalla may nako kenn ko ne nak fexé ba bok ci ñukoy amal lolu moy sandam mu ne nak war na fexé ba ñe yalla di jaarale ci ci ñoom la señ Touba bëgg nga bokku ta
0: inshallah
1: la la viral bi bu ne
0: waaw fexé ba mel ñu lu xam dal
1: waaw nekki nga xam dal dëkk bi dana mel ne señ bi bëgg kenn ko reena jëma bokku ci ñay tax mu mel non
0: tay ma sha Allah fa gën biñ ko déwé rek lepp ma sha Allah jëre gis nañ ne yété wo nga gis nga ni yité wo nga lu jëm ci walu julit ñi fuñu mëna nekk ak la cey xew lu melne gis nañ ngay def ay ñaan ak di soñé ak di bind ci lo xam lu jëm ci julit ñi nga xam ni ngi leen sonal ci Palestine ak digënté Iran ak yu mel non day mel yoyu dang koy top bu baax baax
1: waaw nagu
0: top dang ko téla tambalé top wala
1: danaka xew yi rek yag na ci lol ba motax ma am ci touti xebra touti
0: nga xam dal loy top top
1: bu lol jëm lol dal yalla dawal na lol la gënona bay nek lu jëm ci lol moma gënona ñor lu jëm ci ay réew yi ak yoyu xam nga ñu bari riyada mu leen gëna ñor ay football ak man nak naka jek lol ma gëna ñor mom walu geography ak lu dem ci rew yek lolu motax nak ni ni ne ma xam ci tout
0: nga xam dekk yi niñ bindok seeni
1: nak bu fekke man ki break mustahmara bi kan kan ma nekkon mustahmira
0: wa xam français xam dekk bu nek kan moko coloniser
1: da dama yag ñu ñor lo
0: xam lan lañuy wax xam de man jeexite yow
1: lolu ma soop nak may
0: magay taw
1: li fam ba neug dama diko xam ta leg na ma gëna yomb xam
0: waaw
1: da xamne bu ñëk boba bu ñëk boba radio dakar bi rek xibar fi la waaw lu ma ci xamut
0: du sate ndax tuwab lañu wax
1: legi nak bima yalla dimbulé ba buñ ko wax ci arab ma mën ko xam taxna ba ma mën ci gëssu ba xana waat yek ak pac ay téré sax
0: la ay téré
1: daara kamal ci daara fa dem di fa gëssu dem na daara kamal ci
0: ci téré yi ba nek
1: ya ci wol yag na
0: lu jëm ci walu jograf dal ak tarikh ak
1: yoy dem na ya xam comme nga wax ya xam ni sun jankay yi duñ ko ci jang
0: waaw
1: dana dem diko jëm wax
0: diko gëss bo inshallah inshallah inshallah jere jeuf tuar kala ñoo kon xana jigeer gëna ñaanal bokk juri ñoo yok fuñu mëna nek rek suñu borom di leen taxaw dox seen digënté
1: ak noonu war ñëpp
0: waaw
1: saku waaw kuy diglu ko ne rek mu ñaanal suñu bokk juri de wa Palestine ñoo gëna aajo wa Gaza
0: wa Gaza
1: li da na ci Iran tax na ñu fatte leen te ba neug ni ñi ngi leen di ray ko xefal
0: ah ndessa
1: juri yepp war nañ leen ñaanal
0: ah ndessa inshallah ndessan kon dama ñu bokk yepp gën leena bayyi xel
1: Iran mom lu ban ban man na bopam non leen
0: wa Iran wa
1: ni ko def ni ngi fay
0: gis nañu amna ndam lu
1: reey wa ki mom day sa ndali dañ ko sétan rek
0: ko sétan rek ngay ñewal doole ndessan
1: yalla mi dara tawul yalla len dimbali ñu
0: amin amin
1: ñepp rek
0: amin amin ñu ngi jup magal ndax safar mi ngi waja taru muy ñu ci jëmmal tukki serigne bi diko ci santale borom xamna ay soñé ak ay yoy jëmmalé ci ñi magal ak ñi magal ci ak mourid ak julit ñepp fuñu mëna nek rek
1: lolu gëdul ñu don wax rek
0: waaw
1: kuy dik ko né na dikale yena ju rafet fasiyene li señ bëgg ci dëkk bi mu yam ci lepp lo xamne neexu sey bi ci dekk bi bu ko fi andale te bu ci jappale kenn
0: te bu ci jappale kenn inshallah
1: lan dal bu ko defe
0: inshallah
1: ko defal ko magal sey nonu amna ndort ci ne sama magal sey na manako
0: alhamdullilah yalla ndax yalla tan da nak ci mujjantal kon moy laaj mujju bi am nga ay labire
1: benen bo le wol kon ci li
0: waaw amna ay labire ak ay taw jihad yo xam rek dang koy jëmele ci julit ñepp ak mourid yi rek ñepp mel nek
1: am moy tang ci alcorane ak sunna rek moy lolou mom julit ñepp mourid ñokoy bokk
0: waaw
1: ndax julit bi liko war moy tang ci alcorane ak sunna te seigne touba lolou santa
0: waaw te
1: seigne touba man nga ko waxal bu ne waye loko waxal tamit deug mom du genn
0: alcorane
1: ak sunna
0: te
1: kon nak limay diggal julit ni mom la diggal mourid nak ndax lolou len seigne touba
0: waaw ñoy ben lañu tanki ci alcorane ak sunna waaw teñu
1: deew ci lolou dal yaa ci diggal seigne touba
0: waaw ma sha Allah bi khidmatil kitab wal hadith yathbutu la bi dhahabin mawuti seigne mom
1: nak mourid yepp nang ko xamal
0: waaw xaw ko non lolou mom
1: yaa ni ci yalla dimbalay
0: ma sha Allah inshallah jeuf tuar kala sant nañ bax kon serigne bi ana kon kaddu yi tagato rek ñu tagato te yoy teje wala lo bëgg wax te jotuñ la ko laaji amna mo xam jël
1: ma ñaanal rek yalla jëme seen kanam seen bligé
0: amin
1: li yeet amna solo lo dana tax manam nit ñi xam laaji ci jumaa ji ak sax lu gën ma xamale ci lanen nak li len lawi rek ngeen ba nga yam ci man ngeen ko defé ci man def ko ci kanen
0: ndax
1: xagna man yelu ko tam nañu ko yello yalla yalla jappale
0: radio amin amin amin bakke
1: lepp lu ci sentu dal yalla ngeen ci am lu
0: ko amin amin bakke
1: jere def ka la ko xamé nak man bin la gëna mëna ci wax mo tax
0: ba
1: dama yéne lepp mu ko
0: wax inshallah ay lern la la la la inshallah
1: alhamdulillah
0: lern na té amna jariñ
1: alhamdulillah ndax yalla
0: kam té amna jariñ
1: inshallah bu féké ni wa féké seen yaakar tassul ci
0: nek rek yaakar la dar ka la gam nañ ci lu kay ñort
1: alhamdulillah
0: yalla kon jërëjëf bokk yi nga xamni ñoo doon sétane ñu ngi leen di sant bu baax di leen gëreem ci top gi niko serigne bi waxe xeyna top nañ fa li leppam danaka bam fim gëné jamono kañ la gëné jamono ñan ñoy ay wajuram fan la jàngé alcorane fan la jàngé xam xam ci ñan la ko jàngé ak lim jota jàng gëstu yim def gënaaw bi nga xamné liggéel nako l'islam muy ay jumtuka yo xamanteni jull ñi dañ ci gëna mëna jaamo yalla xamé seen diiné lu aju ci walu julli ak lu aju ci walu sey ba tay lepp lo xamanteni da jëm ci walu taxawu jurit ñi ci buñu tabax jakk nga xam mënuñ ko ñak mu leen ci taxawu te loola mu tamlé ci ndigalu Serigne Saleh di ci wëy ba nim ko yobé Dakar mu nekk fofu imam itam ci julli idi ganaw bi Serigne Cheikh Mat lay indi ko fi ci juma ji mu fi jé ci Touba muy jité julli idi yoy waye la jitu loolu itam wutu won na Serigne Murtala ci di buñu jëwé ci lu mel Ramadan mu julli gégué ñi mu jé julli ci Chamban mo koy julli bu noppé nak dali denk nit ñi fatali len wër wi ñi dugg soñu len bañ dugg ci Ramadan ni nga xam non la ci wara duggé waye itam muy jité idi ganaw bi bi ko Serigne Sidi Mukhtar indé mu koy jité ba niko Serigne Mohamed Muntaka yalla fi yag lol te wër mom itam tab ko mu nekk elimani aljuma yi diko jité waye gis nañ itam yi nga xam né yépp def nako ci muy lepp lo xamantena day tax julit ñi seenu jappandalal len lu ngeena mëna tax jaamu yalla gogu ñu mën ko am lepp dugg nañ ci ngeen top ko topin wu nim ko waxe waye lu jëm ci walu biti rew itam gis ngeen nim yitte wo mbiru julit ñi fu mën nek loolu yent wal sa mo waxon kep ko xamni mbirum julit ñi ñor na la yittel na la kok ci mën nga bok kum yittelu ñu roma nak sekuma ak mom dara motax yittel nako lool te nim ko waxe rek da ci gessu lu jëm ci walu jukhraf ak tarikh lu ci ku ci téla tambalé gëssu la ba fi mu nek nga xamné gëssu man naam ci tay la gëna yomb xam xam itam lu ko ñor la ci diko lire ci ay téré ak diko diglu ci ay borom xam xam lool itam jàngé nañ ko ci jotaay bi soñé bi itam ben la moy ñu mel ni nga xamantene non la sëriñ bëgg ñu mel ko muñ ko mélé suñu lepp dana bax di jëfé ndigal di bayyi téré lool nak kumin jotaay Cheikh Abdou Khadir wala nga yag diglu ay waxam dana ko wax jëfë ndigal bayyi téré l'islam ndigal l'islam té bayyi téré ni té l'islam jëpp lool dong la jëfë ndigal bayyi téré kon yalla nañu yalla boole dimbalé jariñ ñu ci jotaay bi té jariñ ci jullit ñëpp def ko muy ay tuyaaba yu bari def ko ci dédé jëf barké Serigne Touba di sante sëriñ bu baax itam ci taxaway bi mom ñëpp ñi ngi ci sante bu baax taxaw ci jitu won ak yi ñu tollu té moy jox yaakar yi ñu jëm itam yalla yalla gën leena katan gën leena dëgëral gëna léral xel yi gëna wërël yaram yi cër yi ba yéene ji mom lu reey la ni nga ko waxé way yaa nako yalla motal yalla mom mo katanam mo na lepp way ñepp dal li ñu bëgg nañ murid yépp dal ndax man na ko wax ndax da ngay gis né maam niñ ji waxé ci julli aljuma gogu li ci ni mu xewé non nga ñu bari ñi ci ñi doon julé ci naaji ñu bari mom bëgg nañ ci loola gis nañ yermande ji nga am ci julit ñi rek moko waral waaw lool mom yalla ñu kon ay sante ki ngeerum dal ñu ko def te xamne ñun liggey bi ñu def itam ñu ko ñaané yalla nangu ñaan gog liggeel Serigne Touba lañ ci jublu jaaré ko ci baragam bobu rek kon yalla gëna katanal te dal ñu tawfiq waaw amin wa ci jaan amin ba ci jërëjëf kon
2: Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wergu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngay bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm
2: ya

0: Mbokki yini ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio
1: jeri ngeen jeuf mbokki nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhou Radio are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am luko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
2: assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leni nuyu di len siar bu baakha baax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ñu mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa sa talab yi waaw dëgg la lolu lay laaj luma yëngo ci ñaan waaw da nga la ko léral waye dama am tuuti luma bëgg léral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialiw ñama nel ba ci mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara ba nasi buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teddu bo guddi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jekk bu guddi may yew ñu tektal na la yow jangale kat alquran ngay doon la xawona ma yeen ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox na bi ma ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bo ñew Touba ma dem ci mom ma ne ñu xamal ko dama bëgg samp daara bo ñewé nak la ko samp daara fi ci Samu Serigne Barakhou Radio daara ji juroom benn fukk mil la won ay ci biir loxa am na nga xamne xawon na la ne yeen ndax ni ñuul bind bi nga xam su borom bi neenañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du way daara ji na bu ndewé ba def téeri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seen daara mu dawa ba dafa téeri nit ma jëlaat ci dawa ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am tinc mu dox ma quartier bu ñu wax Yasbul Khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukki doom bi nga xewé na dem nañ ba Serigne bi wacc liggéey mom Cheikh Saliou Mbake ñu aljanna ma dal di dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neegal Serigne Fall nekkal Serigne Touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wéyelé ko comme nga la ko Serigne Saliou waxé ma ana Serigne Baara nak diko wéyelé daara yoy ba Serigne Bachirou Mbake mu Aladji Fall Mbake dal di may jox fele ci Bayla am al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal ñeenti daara yi ni la rewé te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni dukké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dana xaw yewé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dukké mom ma ne ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni semaine ku dëkk ak noy dëkk rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lay o ma tarjuman man sama ñaan ma ci fa la tek ñeen toy o ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala mëna tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét waaw so la joxé lo rek da fay melni yokku gi yaxi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day mel xamna li sey bir yeb damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la yagg di ke ci wal
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ne mel
2: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man lama ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañu am net wajal nañ la wajal lu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su lay la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wëna la wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir ma way suma dara ba xol xamné ki wajay yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu ba am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feño dila galanko dila tej di tej sa wërseuk waye timi sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben be dal ak rawaan mu mëna doon rek dana xam rawaan mi la yor bu ci am xara xajo ci dara dama koy dama la koy wullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy wullo ngandiko ci ci dugub ak lu ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy wullo ngandiko waye walu fayba nangam ak ñëwumako ndax li tax ñu ñëw ko dama xamne suñu borom mom moy moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu anga seené len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñu dañu ñaan dong dañu ñaan yalla ke xamé nga yaakar lo la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw di yoru fukku wala aw téwer nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamne mo taxone lay def ko wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mo ak lu ma la doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek mo dikké inshallah dina jëna sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ni fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoredje are kadde gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su mako waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boowa dama koy defal ba aw keuyitam ñoom mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yeexal gala du ko laaj mu ko ta jorut keuyiro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyiro ba pare ma do na ko setal lay jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni mom lay lijeñ mu jëm ci walu keuyit
2: waaw mu re walu keuyit mu re walu yaram yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam lañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu dé may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nit sa dafay def bu ñew né la ñu lay jox man alhamdullilah rabbil alamin la lay jox man ko sétal man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñep du wadi la biranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox té yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko kenen koku mu diko jox man ñu ko jox mais li yeureum ci do adamé la biranté ak ñom daf may jëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fé yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mene dundé la yalla la ko jox bu taxaj bu je gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire ala way jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay mëna hé ko do do fa dem ko do so fa dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ma ak jinn ñong la am te duma dem ok nga ñëw nga andi jinn bobé wala jëw té ñëw wala lu mëna man ñaan na ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dig réel ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama kay na ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna leew ma santé ko yalla ta xalné yalla suñu borom suma ko won jox ma tax mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal teggu ci xaaliss teggu ci yalla laal wax deug yalla teggu ci yalla jaawu sun borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma loolu nit ñi dañ koy tuddu waaye bari na ñu ko gëmut dañuy gis ko xam ne day ñëw daal di nelo man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay dama yaakaar ne daa am luñ ma def xalaal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xama foofa jóge waaw maanaam su nit ñi lu baree baree bari li tax sax ay bayre yooyu yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi si boppam jëlatuñ pour yàllay def dañ ne jaam yi ñooy def waaw ñun bëri fi la dañ jaam yàlla ñuy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom am na ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne ni su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi de am naa fanweeraat waaye bala ma woon a neex tey ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah da nga dégg am noo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti su ma la xoolee su ma la incha allah da nga ñëw rek suñu mënoon naa def loolu barki dem rek si mujj xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tiyaan lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu bayra moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rabba yi tëj nit waaw ñàkk sat ci yaram da ngay tëj nit dana am tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobee man mënu ma laa ñaaral waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk yàlla tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na ni laata nga ba xasee gas gane jamono wala ngay waxee gane jamono sa ñaar ña la yoroon waaw tilim boobee foofu la jugee boobu ne mënu ma ca daal moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la
1: bokkoon na ci li ma naroon a laaj da daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ca yëg loo xam ne si lu def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia
2: non bu dee marché orgas ak la nga wër na moom dañuy dem bund kër Alhaji Baram Mbacke moo lay fallu waaw numéro 9 moom moo fa nekk numéro 9 boobu boo ci dugg na saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaadaga rek insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Baba kër lay daara alxuraan di fa lay wàcc rek sëmër ba maanaam apprenti yooyu ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah si table bu son bi benn daara ji insha allah.
1: Muy lu am solo mënuñoo jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu néew say lu ñu mel dañ ciy yëngu.
2: Waaw néew doole am na ñoo xam ne ni dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy bi nga xam ne rab moo la ko def ak bi nga xam ne doom aadama moo ko fi jëm a def ay pexe ba yàlla nangu li pexem ci yow waaw doom aadama moom léegi muy def ay pexe ba yàlla nangu ko waaw loolu moom dañ ko dañ boo ñëwee dañ lay si ñaanam ci kàttanu yàlla mu dañ. wàllu ñëw sëñ boobu it day mën nañ ko dindi ci kàttanu yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla yàlla dañ ko jox ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci mandiw moom xaw a am problème soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man dama lay jox kilo gerte defal la si saafara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte baa jeex mandiw mooy la ca war a remplace dana remplaceat incha allah si kàttanu yàlla.
1: léeg-léeg ñu gis kër goo xam ne si day am ay coow daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan.
2: da ngay toxal rabaat wa raxanu si boppam ngay toxal. da nga xam ne ku ne la ma naa ko raay wala ma génn ko dee da nga koy toxal soo ko toxalee ba pare dafa jubale sa kër ga jubale boo ñëwee may def nag nga jëy xam ne yàllaa koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defere yalla nako rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom mom mo yalla may lañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah suñu joxale yo joxe def ko te yow yaay xiyaat ñoo ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar na ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradia bu fekke dañ fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornis bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal kato alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kassale ka naka non waye mi ngi fi ci arrêt cadre gi ku beug jokok mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siari ñep na mom la warone ñeke waye teye koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanam yu yagg to lol te wër serigne muntaha mbacké di ñaanal nit serigne abou barak ci wéru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbacké yépp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu leer reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal ko soro yeb gi di ñaanal nak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sangu tedd ba serigne bashirou mbacké momu alaji fallu mu yagg fi lol té and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër serigne touba kon ñaanal ko mu yagg fi té and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall ci ziaré mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ni la bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem khalifa bay fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccëlé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bu barka alcorane
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradia are cadre gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal kat alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
3: benno fm radio bi nek ci wétu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

ko tok ay serigne salu yalla nga taxaw ñak ci barke serigne salu ñu ko fa ay serigne salu ba ke jarnako